0: وأثبت الوجد خطي أبرة وضنا مثل البهار أنا خديك والعلي
1: تدغنا عليه وريدو أكم بيتا جسا إندا وكودا دوكو دا زنغوين أبي أم سرارو السلام عليكم بركم مدى ونرانا كما سنن مدى عرزق إنساكي قسن شوا أشكي من سابن شرينا غسكير باتو شرين غسكير باتو شرين دا مقصاب قسن شوا تارا دا مالا عبدالقادر الأحمد daga jami'ar ilimi ta tarihi da kenan Kano wato Yusuf mai tamasali shirin gaskiyar batu shiri ne da ya fi mai da hankali akan matasa yadda matasa za su zama wato yadda za a ringa alfahari da su a cikin al'umma shirin da malai yake ta kokari domin ganin an saita su kansu matasa kuma tuni malai ya shigo cikin shirin muna nan a madubi mai suna madubi malam barka da shigowa
2: assalamu alaikum warahmatullahi
1: na'am to alaikum assalam warahmatullahi da wace za a shiga cikin shirin
2: assalamu alaikum bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kamar yadda dan uwa masu albarka suka sani shiri ne da yake tattauna wannan akan matasa da yanayin rayuwarsu da kuma abubuwan da za su kalla na kalubale kuma ya zama musu alheri a rayuwarsu da kuma yadda za su juya ma wanda ba alherin ba ya zama to their advantage shiri ne da wannan gidan radio mai albarka yawa da lokacin a kyauta domin abin da ake cewa community service domin yi wa al'umma hidima
1: ke kuma ka dauke gabara
2: kuma wannan daban kenan mu ko matasa ne da inda bawa
1: ko ai malam salisu ya ce to shike da ana tare
2: ake gudanarwa to kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata mun yi wani haɗin bara
1: haka
2: muka dauko su abubuwa tubala uku da muka ajiye muka ce su za mu kalla zamu kalli alaƙar iyaye da ƴaƴansu amma ta bangaren iyayen ya iyaye suka mu'amalanci ƴaƴa sannan na biyu zamu wannan ci gaba da shiri na madubi sannan na uku muka ce zamu kalla alaƙar ƴan siyasa da matasa
1: haka
2: wanda mun yi kokarin haɗe wannan a cikin wani azancin zance da muka yi ta yadda muka fitar da abubuwa guda biyar wanda suke nuna alamar mai sanka da mai bukata
1: haka da yadda zaka
2: da mai sanka da mai bukata ko wanda ya bibiti shirin zai gane abubuwa ne guda biyu mabambanta akwai na uku wanda shi ake so a ko ina shine ka zama kana ana sanka ana bukatar ka muka ce mai sanka shine wanda zai iya yiwa ya so ka ba dalili kamar iyaye tun kan sa haife ka suna san ka baka yi musu komai ba
1: amma sana
2: su ko taran za ka ga wani abu baka da alaka da shi ko ta kusa ko ta nesa nasara sa ba nasarar ka bace matsalar sa ba matsalar ka bace amma kana san shi shine kamar club din nan na bal da yara suke so ko wani abubuwan makamancin wannan so na biyu kuma akwai kauna to wancan mai san ka yanzu zai iya daina san ka zaka samu wani yana son wani ya daina son sa mafi yawan lokaci ma in soyayya ta tafi sai kiyayya ta maye gurbinta
1: to
2: sai gamar su ya biyu amma in suka bata aka samu sabani ka ga zaman gaba aiki wanda kuma bai taba son ka ba ba za ku yi gaba ba yanzu an go ko wani baka san sunan sa ba shekarar ku 30 tare yanzu a inda ka koma kana da gida wani baka san sunan sa ba kana ganin sa hanya to baka san sa baka kin sa
1: to a haka
2: idan ku soyayya mafi yawan lokaci in ta tafi in ba sa aka ci ba gurbin ta kiyayya
1: to wani wani mawaki ma da da yi wakar wai Allah ya isa soyayya ce ta hada su wai saboda ta yi aure wai ta kome ne ta cuta
2: ta zama kiyawa ta zama a baki to wannan kuma kiyayya ma ta fi komai ta cike da hasada a cikin ta da kuma guba ta ainihin kiyayya da hiket mugun nufi shine da ga mutun ya iya zuwa ya kashe mata ko ya mata mugun fata ko ya to ɗin nan abubuwa so na biyu muka ce akwai bukata bukata kuma shine malam inda ba wani ya zama yana da son wani abu a gurinka to daidai muhimmancin ka a gunsa daidai muhimmancin wannan abin da yake so daidai muhimmancin ka a gunsa daidai muhimmancin wannan abin da yake so kuma idan abin ya tafi kuma wannan alaƙar ku ta tafi so alaƙar ku ta dogara akan wannan abin da yake so a gunka da mun ba da misali muka ce gurgun doki ko makawan kare me ake so a gurin kare idanuwan da su zai aiki in ba su fa in kare daina haushi ya ko daina cizo ya koma tunkuyi me ya amfani
3: ya lalace
2: har akai shi to me ake so a gunsa shaja'ar da wannan jarumtar da zai aiki to kuma matasa muka ce akwai waccan soyayya siffa ce ta kware duk wanda ya baka abin da yafi komai tsada a duniya amma da sharadi idan baka ririta ta ana rasa ta
3: to
2: amma wanda yake da bukata a gunka bai ma kyauta da komai ba bai ma alfarma ba bai ma kyauta ba bai ma aikin alheri kwayar zarra ba
3: to tunda
2: yasa kula matasa duk wanda ya kiran ku ranar da za ku yi mishi rana ba masoyi ba ne bukatar service din ku yake kuma ana gama service kun tashi daga aiki shi ko wancan masoyi ibada ce ita kanta soyayya
3: haka
2: amma idan baka iya ririta ta bane za ta zama kiyayya ko ta gushe ko ta sane ko ta canja salo ta koma wani abu sai muka bambance akan cewar iyaye san ƴaƴansu suke ƴan siyasa kuma buƙatar ƴaƴan iyaye su
3: to
2: har muka buga misali muka ce mai buƙata a gunka zai iya jurewa duk kujiba da mugun ɗabi'arka ba ma zai gansu ba ba zai nuna ya gansu ba zaka ga dan binnin dan siyasa wani aka ta ba mu labari aka ce in ya da campaign hadda tinkan ai corona amma hadda su sanitizer
3: ya
2: wanke hannunsa ya wanke waye ya ji ai dinga wanka ce kamar zai cire fata wai ya shiga cikin wasu da yake ganin kamar dabbobi ne amma a cikin su tafawa yake da su gaisa yake
3: saboda
2: yana da bukata amma me san ka in ya ganka a mummunan yanayi ba zai gaisa da kai nafiya zai ma ta yadda zaka gyaru ka gyara wannan yanayin to sai muka ce mataki na uku shine soyayya da kauna to kana iya maida masoyinka kuma ya zama yana da bukata a gunka shine kuma gwarancin da mata da yawa ba sa yi ana ba shirin da iyali bane amma ratse ne sai ta dogara da san da ake mata ba ta gyara kanta ta zama mai amfani ko mai wani abun bukatuwa zuwa ga mijinta sai zama terrorizing din shi ta ma kore shi daga jikinta baya jin nutsuwa lokacin da yana taraita shi yasa dake annabi annabar rahama ne da ya tashi yana fadar tubalin ginin al'umma sai ya ce almar'atu saliha mace ta gari ba a ciwo namiji na gari ba ba dan ba a bukatar nagari saboda nagartatta zai sa namijin ya zama
3: nagari shi ma to
2: nagartatta zai rike namijin ya zama yana da abubuwan bukatuwa da yawa a gunta amma ɗayan bi sai ya faru ko ta kasa mai da kanta mai amfani ta mai da kanta liability ko kuma ta mai da kanta mai amfani mai gori la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha sai zama za ta mora ita ce in dai kare gidan nan a zaune lafiya ita ce amma in ta tashi in ta tsefe shi yadda matasa mukan faɗa a yaren mu ta tsefe shi sai ta cire shi daga cikin sai ya daina sha'awar aliran da suke tare da ita to mu ko matasa inda muke gwaranci in mutum yana bukatar mu ba ma sa masa soyayyar mu a zuciyarsa
3: to
2: shi ko mai bukatar ka kana iya sa masa soyayyar ka a zuciya duk wanda ya kiran ka inda ba gidan arewa ku yi program ko gidan arewa kai musu aiki me yake bukata a gunka aikin da za ka yi
3: haka
2: idan ka zama mai mutunci mai tunani mai sada zumunci a tsakanin su soyayya za ta shiga
3: sosai ma
2: zai zama inda ba ya bar arewa amma yana da alaka da dukkan yan arewa yau in kada taron sa ga dandazan su ya yanzu ba sa bukatar sa ko shi baya bukatar su amma ya dasa musu soyayya
3: to
2: to mu ko matasa inda ba mai kenan shi saka a dab da karshen shirin mu wani mana tambaya yake kuri da cika bakin cewar matasa ba sa amma yan siyasa ba sa kaunan matasa saboda aka gara mu daina gwaranci ne duka guda biyun lafifi ne aka baka da wanda ya soka da wanda ya bukaci wani abu a gunka duka ya baka lafifi na ka kulla kyakkyawar alaka da shi ko ka lalata alakar idan an kiran ka domin kai kaje kai banga siyasa sai ka tafi kuma gidan mutumin ka shiga falansa ko wani guri da wiwi a hannunka a gaban ƴaƴansa zai ji haushinka ya ga kai wani dabba
1: sai ma a kore mutum
2: akwai taron da in yaje su yake kawai ku tsaya a gefe in kuka hau kan rumfa sako zo ku za ku karya zai iya sa a kama abin da yake bukata din ma a gunku zai gama ya fita daga ran
1: haka sosai
2: to amma zaka iya zuwa ai tagagin iya tagagi amma sai ka fi wasu wayo ka fi su iya zance sai ya zama kai ake biya wa airtime
1: magana a radio
2: a radio zai zama mutum bukatar ka yake a farko amma ka mai da shi kuma ya so wani abu inda akwai abubuwan da suke sa mutum a so shi akwai gama garin abubuwa akwai kuma na daban kaga gama garin abubuwa kaga kyau yana sa shi yasa sai na rasulullahi zama kyakkyawa shi ne kyau shi ne ma'auni duk abin da zai kyau sai dai a auna kyawun hali da kyan ɗabi'a shi yasa ma'aikai ke cewa Allah kamar a san tali a sun hulqi yadda ka inganta ka kyautata min a halitta ta ka kyautata ɗabi'a ta kyakkyawun hali sannan rafa bin abu a hankali da taushin hali sannan shaja'a jarumta shi kansu jarumta duka siffofi ne wayannan gama gari to amma ɗaiɗai ko akwai wani misali a gurin mace ya zama kana da ƴan kuɗi misali a gurin namiji ki zama kin zo da zuwa kuma kanki yana ja kina iya gane layin a gurin namiji mutumin kirki ki zama kina da kamun kai
1: haka
2: duka akwai wayannan siffofi ne daban a gurin namiji ballagaji shashasha wani dan duniya ya zama kin zo kina da buɗaɗɗen ido yau ya haɗe ke kin yadda ku hau babur ku yi gaba yana zai buƙaci ne to da ko inin su ne abubuwan da muka fitar concept to yau yadda muka yi alƙawari za mu tattauna ne akan ya za ka mu'amalanci wanda yake da buƙata a gunka ba son ka yake ba ya za ka gyara wanda yake son ka in ka ga ya mai da soyayyar buƙata ya za ka mai da masoyinka ya zama yana da buƙata a gunka wayannan abubuwan da yardar Allah yau su za mu tattauna amma kamar yadda muka saba a shirin za mu ɗanyi wani tuntuɓe daɗin gushi a tarbar da take ta daidai abubuwa da yawa sun faru a sati da ya gabata amma akwai wani abubuwa guda biyu da wasu daga cikin masu sauraro takanas ta garin mu birnin Kano suka tuntuɓe mu da Allah a kalli abin to amma sai suka yi irin rigataren gwada ka gane me rigataren gwada
1: a fassara malam
2: a to riga malam masallaci shi ka gane
1: to
2: duk da wannan mukan ce ai abin kirki ne ka riga
1: malam masallaci
2: wani malam ya ce ai ba masallacin ake ne shi ba riga suna ce ana kiɗa ita mai rawar
1: zabiya
2: kan ta fara kai da ba kai aka zo ba kai ba kai kuma ka zo ka riga ka shiga ba
1: lallai ka
2: to sai suka riga ta rangwada ta hanyar dora mana maganganun da suke so mu faɗa akan harshen mu sai na ce to tunda maganganun sun yawa wa'annan ma'ana an san su kenan bari mu kalli wani barin akwai wani bidiyo da ya shiga shafin
1: sada
2: zumunta ko kuma shafin uwa ba kwaba
1: haka
2: inda ba iya zumuncin ake dandalin da uwa ba kwaba wannan ne dandalin da shirin nan ya taɓa bashi suna yake ce masa uwa ba kwaba
1: haka
2: kuma muka ce masa yawmatu badal auzani wata duniya ce ba irin duniyan mu ba
1: shirye-shirye ma muka yi hakan shafaka
2: duniya ce ba irin duniyan mu ba wanda duk mai hankali sai ya koyi ɗabi'ar wannan duniya yadda suke cewa when you are in room do as rumor do duk inda ka tsinci kanka ka kula da wace irin rayuwa ake to dandalin sada zumunta wata duniya ce wacce malam Indabawa ta bambanta da duniyar da muke ciki 100%. Sun yi hannun riga na ɗaya dai a duk duniyar da muke ciki akwai age mate yanzu Indaba akwai gunda in ka je a unguwarku ko ba kowa ba za ka zauna a cikin su hira ba ba ci alafi tashi ba amma ka san ba ɗare kun ka bane to a dandamalin nan da ake cewa na sada zumunta babu ɗara dan shekara 60 zai iya rubutu dan shekara 10 mai karyata ko 12 ya kwanan na ɓatanci sannan babu social stratification irin kaso-kaso na al'umma a ce wannan kasan gasu wannan kasan gasu professor zai iya rubutu wanda bai gama scandire bai ce ƙarya kake shugaban ƙasa zai iya yin speech wanda bai taɓa riƙe ko assistant monitor na aji bai ce ƙarya kake ya ci kuma ya ba shi shawarar da abin da ya kamata
1: sosai
2: amma a zahiri ko ya san in ana babbakar giwa wa zai ji ƙanshin kiyashi wa zai ji ƙauri na kiyashi ya san ba sansa ba ne to a wacan duniyar ba geji shi ya saka wani malami malam Ibrahim Khalil ko wani sai yake cewa menene daji ba ƙauri ko wani abu makamancin haka to wannan sai ya zama an samu wata yarinya wani ya tsora bidiyanta na wasu abubuwa da ya faru a tsakanin su mara daɗi ashe yana bidiyo bayan kuma ya ga tarayya masa ya saka a bidiyo to daga bangare na farko tunanin da al'umma suka ya suka buƙaci shiri ya magana a kai shine wai yadda aka tozarta danginta yadda aka fita aka lalata mutuncinta yadda kuma al'umma ma mutuncin al'umma zai wannan shi aka fi mai da hankali so amma abinda shirinmu zai fi mai da hankali abubuwa guda biyu ne na ɗaya shi ne ɗan ba na wannan abin da muka faɗa yanzu kada duk wanda ya yi wannan abin bai gane cewa social media daban da duniyar da yake ciki ba
1: bai gane ba
2: da ya gane zai gane shaɗawa da tatacciyar fitsara da raina shari'a da rashin sanin mutuncin kai to ya ƙure a duniya daga shi sai dai a yau baya da ya gane wannan abin da yi a social media me tasirinsa da zai gane ula'ika kal an'am balhum adal aiki ya irin na dabbobi kai bari ma ya fi dabbobi dabbanci da yawan lokaci muna yin abu sai mu goyo mun cutar da wanda muka yi kanka duk wanda ya nuna wanda ɗan yaɗa ɗaya ragowar ukun shi suke nuna man amila saliyan fali nafsi wa man asa fa'ala ya kalaman ka Allah ya faɗa wa man ya ba alfa inna ma ya ba da abin da kai na alheri ko na shari kanka ka fare kafin kurkuwa wannan da kafin a gaɓi ne wai yarinyar ruwa ake fara cewa dina
1: wanda ya fara sakawa
2: saboda haka ko da kana da mutunci ko baka da mutunci ka guji bakin mutane aikata zunubi daban yaɗa zunubi daban kowanne kuma da zunubinsa da uƙubarsa an hana ko da shari'a ta tozartar da zunubi yadda wani zai ji koya-koya balantana kai da ka aiwatar da shi na biyu ko kuma ɗan uwan wannan shine al'umma shine ita yarinya da abin fara da ita wannan abubuwan da muke gani yan uwana matasa Allah ne yake son mu da alheri sai ya matso mana da hoton lahira kusa wannan shine yawma tublat sara'ir when you are deed your secret are put to test put to trial lokacin da za a tuzartar a bayyanar da abubuwan da ka ɓoye kuma a yi musu hisabi na dalla-dalla wannan abin da aka yi
4: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: A social media kuke tunanin wai mutuncinta zai tabu za a yi waye to shi za a yi a ranar lahira
1: to
2: ranar da Allah ya tara na farko da na ƙarshe mutane da aljanu har da mala'iku ku biyo mu idan mun dawo daga talla wannan abin da kuke ganin masifa ne wallahi alazim ba masifa bane in an kwatanta da tozarcin ranar alkiyama kuma sai an yi to da aka yarje naki matashiya yarje naka matashi kaje kai
1: to ma sauraro zamu leka sashin talla albashi da taron mun dawo shirin gaskiyar batu din zai dora da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da arewa radio

0: To barkanku da dawa a cikin shirin gaskiyar batu tare da Malam Abdulkadir Alhamad, shirin da muke cikin maudu'in mai suna madubi, wanda kamar yadda shirin ya saba duk sanda muke kan maudu'in mu, wani abu ya zo mukan dan yi ratsi a cikin shirin gashi man dawo. Malam sai mu dora
1: a gurguje, shine ita dangane da wacce ita kuma ake zargin an tozartar. To ki sani wallahi tozarci yana gaba, tozarci yana gaba wallahi,
0: ba kai
1: komai ba. Wayannan masu hawa social media ne ko masu sha'awa ko waɗanda post din ya kai gare su, za su gani, za ki tare da yawa ba su gani ba. Amma za a zo a yi shi kuma a yi shi da manyan baƙi. Yawmai jama'ukum liyawmil jam, zalika yawmu tagawun, inna rabbaka labil mirsad. Allah yana nan a madakata yana jira mu zo, kuma za a faɗa shi a ranar da ake haɗa kowa na farko da na ƙarshe. Yadda na faɗa, mutane da aljanu, na farko da na ƙarshe, na duk duniya har da mala'iku. Mala'ikun Allah subhanahu wata'ala zai zo shi da mala'ikunsa, sun yi sahu sahu. Yau mai umul ruhu wal mala'ikatu saffa, la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba dhalika al yawmul haqq. Allah ya ce wannan ita ce ranar gaskiya, wallahi duk abin da kika je kika yi da niyyar kin je kin boye kin saba wa Allah, baki dauki shawarar annabi ba, ihi fadillah ya hafazka maganin kada a yi kada a soka. Wannan abin da aka yi kowa cece aka yi mata, inda ba idan ba ta yi ba za a yi mata
0: ina ba zai yi ba.
1: Saboda haka ku kiyaye kanku mata, ko ba don tsoron Allah ba, don tsoron jaza'i da wannan abubuwan da suke faruwa. Mai hankali ya kamata ki kiyaye mutuncinki, abin da wani zai miki na nau'in jin daɗi. In ya taɓa mutuncinki wallahi ke aka yi wa 2-0 ko 3-0, baki da nasara, baki da rana, baki da riba, ko ta kufa ko ta nisa.
0: To mallai ba mun ga aka yi miki ba, iya ita kadai ma abin zai shafa ba. Yan uwa
1: duk wayannan masu ganin wannan, shine magana da zamu na ƙarshe yanzu a kansu. Ka mun ga aka yi miki, ko a sani ko kar a sani, wannan sanin da kika sani aikin banza ne. Amma ko a sani ko ba a sani ba, nan muka taɓa bada labari, wata ta wuce da ƴaƴanta bi da shi kuma wani yana zaune a teburin mai shayifa da niƙabi da komai. Kawai ya ce kai wanta ce fa, wanta da ba abin da banda ita, kawai ya kame mata jafa'i da jafa'i yana faɗa. Kuma gashi an riga an san yana da alaƙa da ita kafin ta yi aure. Wata ta taɓa zuwa ta same mu tana kuka, aure ta zo yi, sun tashi daga wata unguwa sun koma wata unguwa ta zo yin aure. Kawai miji ya fara bata kuɗi za ta laifi, ana waye, kawai sai gashi ya zo ya ce shi ya fasa. Akai tirka-tirka ya ce in ma za a riƙe kuɗi a riƙe kuɗi,
0: shi da ya fasa.
1: Sai da ta matsa mishi da ke da ƴar gogiya, shi ne ta yake gaya mata kin san wani, ya gaya mata sunan wani tsohon saurayinta. Ta shiru ya ce to ya zo ya samu ya nuna hotuna ya yi min wasu bayanai. Sai tashi ya batta a gurin takasuwa.
0: Ai dole mana dole.
1: To da haka ya rage naku, in kuna ganin mata wai wayewa ce, balantana a ci wannan wani gidajencin da ya shigo kina da aure, kina iya tallatar da mutuncinki. Ki wanda kika kai wa mutuncin baki kula da cewa bai da mutunci ba, shi za ki kai wa ajiyar mutuncinki. So da haka ko babu lahira wannan abun ku sani, ko babu social media wannan abun ku sani, wallahi Allah alhakim mafi hikimar masu hikima wallahi ya tanadi ranar da sai an tuzartar da wanda ya tuzartar da dokokinsa.
0: Malam, na ga wata tattaunawa da wata kafa ta yi da wata daga cikin wasu mata, ta ce kamar wasu daga cikin mazaje ko mace tana da miji yana tafiye-tafiye, to mijin wani sa'in shi yake nemar cewa a yi a turo saboda kallar zai sa ya ringa rage raɗaɗi kamar da yadda ta bayyana ita a bidiyon. Na ga bidiyon
1: so irin wannan,
0: wasu kamar da wannan suka dogara,
1: irin wannan yana nuna maka matsayin tunanin mai tunanin cewar social media da ya ɗauka bai san wace irin duniya ba ce shiga yi. A nan nake ƙalubalantar iyaye, ba ma koya yaranmu me social media, muna barin su su yi kawai abin da iyaye sukan yi. Ki kashe wayannan karfe 8, ki kunna karfe 7, ko minti 30 tai a online ka san me tai
0: na ba san
1: ta yi guiding din ta bature mara addini mara kalcha amma yana sa child dari na cewar ka kayyade yayanka wani website za su iya shiga dari ne ingantacce af naka iya makale application ka ce wanda kake so su muna koya yayanmu muna gaya musu shi yanzu wannan da ya kai ce matar shi tai wannan koda a ce kai daga ina kake da rashin wayewa ai ya kamata ka gane da in ka tura sako akwai kuma wanda zai kai sako
0: dole ne
1: akwai hanyar da za a kai sako wani zai iya interrupt
0: sosai
1: ka sani akwai hackers ko yau ka fara social media akwai hackers akwai stealers da za su iya kwace maka waya
0: sosai
1: akwai komai to what will happen idan kai wannan
0: dole zai fito
1: kuma musuli da shi ake amfani so da haka dai a takaice dai matasa mata mu kiyaye wa'annan mazan ababan aji tsoro ne maza mu daina ganin wai su muke tozartawa wallahi duk abin da ka shuka sai ka girbe shi wallahi duk abin da kake in kana ganin namiji ne ana cewa shi bai da abin kunya shi yafi kowa abin kunya mai tafi da duniyar shine Allah ko mai jaza'in mai sakamakon shine Allah ko ya san inda zai kama kowa
0: to
1: ya san inda zai kama kowa kuma yana da makwarkwadan mu a hannunsa wallahi in Allah ya tashi maka taka uban ta tozarci sai ka rasa wani sai kai da kasanin halittar balantana in nusan sol wata da za ka yaudara ku wani abu na ba daidai ba wai ka tozarta ta kana ganin ka ci bagas ka jawo al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama damuwa da kaskanci kana jin ka ci bagas baka fahimci Allah ba a gurgujen mun je bangaren al'umma wato abin da ya tare min da hankali malam indama da yawan mutane wai damuwar su wai wannan yarinyar da iyalanta za su shiga cikin damuwa an tozarta su an taɓa mutuncin su ni dai gaskiya wanda na yi magana su ba wanda na ga ya damu cewar an saba wa Allah shi ainihin aikin ai shi ne masifa
0: shi ne gaskiya ne
1: ko ka bayyana ko kanka bayyana za a bayyana
0: shi ya mutu sai mako an riga an yi dai
1: amma me yasa ba mu damu ba uba zai wuce ya ba ishi tana zance sha ɗayan dare wai sai ta zo da ciki sai ya sa kuka za ki tozarta mu can da ya damuwa ake saba wa Allah فليحذر الذين يخالفون عن امره والله كدورة الدو عند شي سابا عمرن انني wani tashin hankali da wani azancin zance da alkur'ani da yazo zai haramta zina a farkon aya ta farko sai aka ce an haramta kisa wala taqtulu auladukum ta biyu aka ce la taqrabu zina ta uku aka kuma cewa wala taqtulun nafsa kada ku kisa kada ku kisa a dake aka ce kada ku zina saboda hatarin ta tana ishi fada ta sa birmeman mayafi ko idabi shi zai bada kuɗi dubunnai a suyo gyale wanda zai fitar da surar yarsa don ya ga tana hoto tana sawa a status tana murna akwai yaran da nake bibiyar status su in naga hoton sai in ciwo mahaifinsu baya nan
0: suna ina
1: kuma suna zaune a gida innocent tura su ne ga zina ga saba wa Allah wallahi tun ne son mutuncin sa ya tsira ga lakani na din wacce take so mutuncin ta tsira ko uban da yake so zuriyarsa su tsira da mutuncin su wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada lakani a gurin Mu'adh bin Jabal ihfazillah mu kiyaye dokokin Allah mu kaffa kaffa da me Allah yake so da me baya so amma wai wani ya shekara biyu da yar kai a matsayin budurarsa baka damu ka san waye ba zaka wuce kan ka shiga masu wurin kai musu gyaran murya ka zo ka shiga gida in kun gama ku rufe ko ya zo ya dauke ta sun fita ko an zo an tafi guka za a baka taba damuwa ba wai sai san da mun komar da kanmu wai da kunyar duniya gare ta lahira
0: musamman har alfahari suke na cewa s ta yi goshi
1: wallahi sai kun yi kunya biyu ba goshi ko goshi da kiya ta yi wallahi duk wanda ya kunya duniya tafi damun shi akan kunyar lahira sai Allah ya hada masa biyu
0: to da ta duniyar da
1: wallahi
0: subhanallah
1: ai alƙawarin sa ne zai iya ma istidraji ka kai karshen ka gama tsiyar sai ka je matsaya ka daya ya tozarta
0: subhanallah
1: zai iya kuma zari ma albarka a cikin rayuwa ka kasa kware saboda haka mi kaffa kaffa a gurguje na biyu shine da an samu wani dan sabani ko kuma mu ce abin da muke tattaunawa gaba dai wai akan fadan da ba din nan
0: haka
1: kar aka ce an samu rasa
0: rayuwa ba
1: kuma gaskiya mu dai ba mu ji daga bangarorin wanda ya kamata a ji wani mataki da aka fitar kwakwarawa sai yake tsoratar da mu cewar kamar da sa hannu ko da sani tunda a sukutu raiza so da aka wannan magana ta matasa da fadan da ba za mu da hakan shi amma dai abin da yake kai shine yanzu bangare biyu za mu kalla al'umma wannan abin da muka mai da shi kamar wani film in an yi an gama sai dai mu zauna a dandamali mi to wallahi mu sani dukan mu sai Allah ya tambaye mu ni mene kai me kai ko me maiki ya bada ka'ida ga wanya a gajarci za mu fada idza ra'a minkum munkara duk wanda ya ga abin iyayi ko da hannun shi ko da bakin shi ko da zuciyarsa wannan fadan me kake mashi wannan fadan da ba ai kai ƴaƴanka ba kai mun yadda kai kai ne tsarkakakken cikin al'umma amma za ku iya zama victim ko kuma ku ji tsoron fitinar da ba za ta shafi iya wanda ya jawo ta shi kadai ba babu unguwar da za ka shiga wani da baya daba ba a taɓa zuwa an sa an cutar da shi a lokacin fadan da babu babu sai sai
0: dai
1: yaro ake gaya mana a ɗaya daga cikin unguwanni an sare mishi hannu hannun shi ya fita kuma kantine shi kawai aka zo ana daban bai taɓa yin wani abu so da haka idan mun ji tsoron wannan ko muna san cika umarnin annabi bari mun biyo tun ta ƙasa wannan da aka ce ka yi a zuciya sau nawa ka taɓa yin sallah tsakaninka da Allah ko sadaka ko azumi da nufin Allah ka yaye mana wannan masifar ko kana jin iya gwamnati ne da an magana za ka fara zagin gwamnati saboda shi ka iya zagi ne a zuciyarka buhu-buhu
0: sai su ce kamar rawai nauyin iya a gwamnati karin gwamnati ya rataya
1: idan sun je gaban Allah za a gani ai annabi da muminai ya yi magana ya ce idza ra'a minkum munkara daga cikinku kowa ku muminai in kai ka yadda ba mumini ba ne ba ruwanka da umarnin annabi ka bawa gwamnati kuma ka ga da kai da gwamnati waye victim wa zai fara cutuwa da wannan abun ko ba da lada ba tsare kanka wani abu
0: sosai muku
1: sau da aka sau nawa kai wani aikin alheri ko ka zauna khalisan mutasima kai ka

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dicks.com/scorecardplus for details.
1: Stop billion ashirin. Dala billion ashirin. Amma har yanzu Nigeria na zuwa ta ciwo bashi. Ina kudin suke. Me ake yi da su? Wani tasiri wannan kudi yake da cancare tallafin man fetur yake ga rayuwar talaka? Me ina harajin yake? Me ake yi da shi? Harajin nan fa da ake fada ba banda haraji da ake karba na waya na banki da sauransu da ake fada, akwai makudan kudade da duk wani kasuwanci ko duk wani kamfani babba da ka sani kudade masu nauyi da suke biya,
2: kayayyakin da ake sarrafa a cikin gidaren da ake shigowa da su,
1: dukansu so harajin akwai ana tatsa ana
3: cire tallafin wutar lantarki. Har ya zuwa wannan lokaci wutar ma bata zauna da kafa
1: tana ina. Akwai wuraren da sai su har yanzu akwai wuraren da in dai ba abin da ake kira band A ne da kai ba, watakila a Kano yanzu akwai unguwannin da suke kwana hudu ba su ga wutar ba. In an kawo ta ba ta fin awa biyu.
2: To amma kuma ana ganin dan tsara manufofin harajin shi shugaban kasar ya dauko wadanda yake ganin masu kwarewa ne sun kewaye shi a bangaren abin da ya shafi tafiyar da harkokin kudi na kasar.
1: Har ma Nura minister Adebayo Adelabu kwanan nan ya bar kujeran minister cewa ya kuzarin wutar lantarki a Najeriya ya karu. Kai ka gani?
3: Tambayar kenan.
1: To ina kwarewa fa da kuma samun nasara a ofishi ko kujera da aka baka shine ɗan ƙasa su gani a ƙasa. In ka ce wuta ta gyara a birnin tarayyar Abuja, watakila ni ban gani ba, ban sani ba. To amma a ƙarshe har vila ma su da aka sa mata, to haka yana alamta cewa a birnin tarayyar Abuja ma wutar ba ta gyara ba.
2: Amma baka gani hakan yana da jibin da jibi da abin da ka biya shi zaka sha, tunda watakila iya cewa akwai wutan nan sai an samar da ita a babbar tashar samar da wuta, sannan su kamfanonin rabawa su siya kuma su siyar waɗanda suke iya biyan kuɗin wuta.
3: To ai annura ka'idar kasuwanci shine kana saka jarin ka ne domin ka ci riba, ko ba haka bane? Ba ta yanda za a yi a ce na tabbatar al'ummar da muke da su, wai a maimakon yau ka dinga wahala kana hada sola, a maimakon ka dinga wahala kana ta da injin na janareto, ka dauka cewa masu samar da wutan nan za su baka wuta ta awa 24 kwana 7 a sati, kwana 30 a wata. Kana ga akwai dalilin da zai sa wannan Najeriya ce ba zai biya ba? Idan ka lissafa da abin da kake biya, watakila wahalar da kake yi da harkar solar da kuma wahalar da kake a man fetur da kake siya wa generator.
2: To ka duba wasu kamfanonin da yawa suna cewa kudin su ba sa dawowa ba shi sa ake da ban A da ban B da sauransu ba, wanda in dai har kana da karfin da zaka biya din kuma zaka samu wutar.
1: In kana da karfi ko ina ne ake da ban A.
2: To
1: Malam Nura,
3: to kuma Malam Abdulrahman, tambayar ma anan ni wannan magana da shugaban kasa yi, shin ɗan Najeriya ba sa ba da harajin ne?
1: To
2: tare
1: da ɗan Najeriya, ba za a ce ɗan Najeriya ba sa biyan haraji ba. Yawanci mu ƙara komawa baya, yanayi na yadda mutane suke amincewa da biyan haraji, akwai watakila tsare-tsare da kasashe da dama suke yi. Misali a rabe-rabe na haraji akwai abin da ake kira progressive tax da kuma regressive. Shi progressive tsari ne wanda nauyin haraji ya fi ta'allaka a kan waɗanda suke da kuɗaɗe da yawa a hannunsu, masu kuɗi da masu mulki da sauran makamantansu, wanda idan ka duba watakila ni a iya hangina zan iya cewa ba wannan tsari ake yi ba, saboda ana karɓar haraji a hannun kowa, talaka da mai kuɗi. Kuma idan ka kiyasta watakila abin da ake karɓa a hannun talaka da mai kuɗi, ka kwatanta shi da abin da kowane ɓangare yake samu, za a ga cewa kusan abu ɗaya ake biya ɗin. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sawa 'yan ƙasa suke bijirewa wajen biyan haraji da kuma ba da gudunmawarsu ta wannan fanni. Koma kan tambayar da kai,

0: ana biyan haraji har yanzu a Nigeria watakila har yanzu yawa watakila har yanzu matakin da ake karba din bai kai yadda shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yake son a karba din ba shi a tsarin sa yawa shi a tsarin sa so yake a ce duk wani haraji babu wata kafa ta haraji da za ta zirare duk wanda yake ya kamata ya biya haraji ya biya haraji
1: duk bangaren da ya kamata a biya a ce an biya
0: kware da gaske idan naira biliyan 20 ya kamata a samu a haraji to ya zama na cewa naira biliyan 20 din aka samu
2: to misali
0: kamar wanda shi abin da yake so yake
2: idan ya idan misali sun iya nasara sun karbi biliyan 10 a cikin biliyan 20 idan misali abin da suka tsara kenan ɗan Najeriya su fara ganin cewa an fara aiki da biliyan 10
0: a ga wani abu
2: a ga wani abu a ƙasa wanda kila zai karfafa musu gwiwa wajen ganin cewa a to eh wannan fa kudin harajin mu ne ka san a kowace lokacin da aka dinga yayatawa lokacin tsohon shugaban kasa Muhammadu Bala da ake cewa mutanen da suka biya haraji da kuma irin kudaden da aka je aka karbo wajen wani wanda ya kwashi kudin gwamnati za a zo a manna wani wata alama a nuna muku cewa wannan kudin wani kaza ne wannan kuma kudin haraji ne ka san lokacin tsohon gwamna ma a nan Kano an yi ta wannan maganar akan cewa za a zo idan aka tattara kudaden haraji za a zo a ce to gashi mun yi shatale-tale da kudin harajin ku da muka karba da sauransu amma ɗan Najeriya ba sa gani ka kalli tashoshin mu kullun akwai kudin da ake karba a tasha a matsayin kudin haraji da yake shiga asusun karamar hukuma ko gwamnatin jaha kuma gwamnatin tarayya wannan irin gyara aka wa
1: wannan tashoshi ma na tsakanin jaha da jaha
2: kasuwannin mu ka shiga ka je ka ga halin da suke ciki titunan mu idan zaka tafi fa daga jaha zuwa jaha kullun a cikin tashin hankali kake me akai da kudaden da ake karba irin wayannan
0: Malam Kamalu ba ka gani wani labari ko sati ba ai ba ina ga shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ƙara aikewa da bukata ta karbu wani sabon bashi daga bankin duniya Allah ya yi wa ƴan Najeriya albarka ƴan Najeriya da dama sun yi cincirundo suka tafi shafin Instagram na bankin duniya suka ringa roƙo dan Allah dan annabi kar ku ƙara ba wa gwamnatin mu bashi ba ma bukata ba ma so rubututtuka ɗaruruwan su Allah Kamalu ƙarshe da bankin duniyan ya gaji sai ya je ya toshe wannan inda ake comment section sai ya rufe shi sun gaji ba sa son su ƙara gani to kaga wannan watakila gwamnati da masu mulki suna ƙara bari kan talaka yana ƙara wayewa ya san cewa zai bibiya kuma akwai yana da mafita kuma zai iya tsida wasu daga cikin matakai da gwamnati take dauka ko kuma abubuwan da gwamnati take yi yanzu na imani da Allah wannan abin da aka samu idan duniya ya je wajen shugabannin duniya sun gani kasashen duniya sun gani mahukunta na bankin duniya sun gani watakila ina ta jira ni tirin da naga wannan abin nake ta jira an ga matakin da bankin duniya zai dauka kuma na imani da Allah zai dauka
2: Allah ya sa mu dace.
1: Wannan batu ba zai kare ba, ma ci gaba da tattauna shi. A sauran shirye-shiryen mu na gaba na cikin shirin daga dakin labarai. Malam Kamalu din.
2: Kada masu sauraro su manta. Arewa Radio tana bikin shekaru 10 da fara yaɗa shirye-shiryen ta.
0: Nan da kwana 11
1: insha Allah idan Allah ya kai mu. Kotu ta yanke hukuncin zaman gidan gyaran hali na shekara 75 akan tsohon minista Sala Mamman. Tsohon ministan wutar lantarki na Najeriya yana cikin manyan hukunci da aka jinjina da aka yanke kuma yake da dauke da shekaru da dama a cikinsa Malam Kamalu
2: Lura wato ni da naga wannan hukunci da kotu ta yanke sai na fara irin dora abin a sikeli ka san idan zaka iya tunawa lokacin da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari bayan da aka yi ta cece kuce akan abin da ya shafi samar da wutar lantarkin nan ta Mambila lokacin da aka yi tuturka-turka zaka iya tunawa wakilin ɗaya daga cikin kafafen yan labarai na kasashen ƙetare BBC ya je gurin da aka ce an fara wannan abin ya gano cewa ko share wurin ma ba a yi ba
1: hasali ma ta iya ce kungurmin sarkakiya ce wanda shigarta ma sai an yi daga
2: bayan tsohon minista wanda yake kula da wannan bangaren Babatunde Fadi Raji Fashola tsohon gwamnatin jihar Lagos bayan shine ya dinga gayawa in Najeriya akan cewa aikin ma yayi nisa an kusan gamawa sai aka zo aka dauko Salamin man shi aka bashi wannan ma'aikatar bayan da aka raba aka ce ci gaba da kula da ita
1: ma'aikatar lantarki
2: daban
1: wacce
2: ma'aikatar ayyuka aka raba su wato nurin mudi idan ka kalli abin sai abin ya dinga daure maka kai kaga tuhuma-tuhuman da aka dinga wa gwamnan shi kanshi gwamnan babban bankin kasa irin makudan kudade da ake tuhumar sa da kuma wasu abubuwa da aka ce ya samar har ya zuwa wannan lokaci bamu dai ji an yanke mai nashi hukuncin ba har yanzu ana ta tarka-tarka a kotu har yanzu bamu ji an kira shi kanshi tsohon minista shi tsohon gwamnan jihar Lagos
1: wanda
2: ya gabaci wannan din wanda ya fara cewa aikin ma na mambilan yayi nisa har yanzu zuwa wannan lokaci shi bamu ji watakila an gayyace shi ko ta wani bangare ma an gayyace shi watakila ya zo ya kare kansa a kotu ko kuma ana tuhumar sa ma da wani abu ni dai har yanzu zuwa wannan lokaci ban ji wani abu ba shi dai wannan shi Salamin man din da tashi ta fito to kaga hatta kai shekaru 75 ka san da ya fito ma takarar gwamnati a jihar Taraba
1: haka yana neman tikiti
2: ya fara nuna sha'awar sa ta tsayawa takara sai dai aka kashe ɗaya daga cikin jam'iyyun hamayya
1: to gaskiya akwai abubuwa da yawa da za a gani musamman da bangaren shari'a nan akwai bangarori da yawa da ake ta bincike ake ta shari'o'i har yanzu ba a ji karshen su ba da sauransu
2: ta shar gwamnatin da kusan tafiya zangonta na farko
1: abin nan kaga akwai shari'a ta
2: tsohon
1: jihar Kogi ga ta MFL tsohon jihar Kogi
2: kaga shi ma ya haya dallo kokari yake ya tsaya takarar sanata inda za su fafata da shi da waccan Natasha da suka dinga aka dinga rigima da ita a majalisar dattijai sosai makuwa ga na kebbi shi ma da ake ta turka-turka akan wannan dashi tsohon minista na shari'a ga Sadiya wadda aka ce ita ma ana neman turuwa a Jallo duk da mijinta kasan ya fito ya ce shi ya ma daina shiga harkokin siyasa inda ya nemi gwamna a shekara ta 2023 mutanen Bauchi ba su zaɓe shi ba ko da yi nasarar samun tikiti ba
1: to gaskiya akwai batutuwa da dama a bangaren shari'a kasan shi ma nashi RFI suna takaddama da hukumar ICPC ko a ranar Juma'a mai ɗakin sa ta je ta kai masa abinci an ga bidiyo da yake takara da shafukan sada zumunta cewa an hana ta bashi an hana ta mika masa wannan abinci a wannan rana to gaskiya dai akwai abubuwa da dama a bangaren shari'a wasu da suke cike da rikakkiya da za a jira a gani me zai faru kwarai da gaske musan ko ba Abraham yana da wani abu da zai faɗa ba akan wannan batu kafin mu je ga batu na gaba
0: to Malam Nura a gurguje kamar da ka faɗa Salamin man dai tsohon minista ne na harkokin wutar lantarki kuma guda daga cikin bangarori da watakila in aka yi maganar dambarwa ta mulki da barna ta kudade watakila wannan ma'aikata ta tarayya ita ce akan gaba duk da cewar lokacin da so Umar Gaye tsohon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya sauke shi da Malam Musa Nono daga kan makaman su a lokacin Sabana Nono a lokaci guda watakila ba a bayyana dalili ba amma tun a wannan lokaci idan ba a manta ba akwai kace na ce sosai da ya barke tsakanin shi mamman da kuma shugaba na TCN kenan ya ake ce mata Transmission Company of Nigeria hukuma ce ta samar da wutar lantarki ta kasa wannan kuwa watakila yana da alaka da makudan kudade kamar yadda Malam Kamalu ya faɗa na aikin tashoshin wutar lantarki guda biyu da Mambile da kuma Zungeru wanda kamar yadda aka faɗa har yanzu wannan magana ne tana ƙasa tana dabo abin kuma da ake zargin sa da wawurewa ko kuma to ba na so in yi amfani da kalmar sata amma dai abin da ake tuhumar sa da yi shine wawure kudade da yawan su ya kai naira biliyan 38 naira biliyan 38 wannan ba karamin kudade bane ba a daidai lokacin da babu wuta a kasa babu tsayayye wutar lantarki in ma akwai ta wurare da dama ba ta da karfin ma da za ta yi maka ayyukan da kake bukata ayyukan da kake so
2: kasan har shaidu ma sun zo sun tabbatar irin wadanda aka dinga tura musu kudin irin masu canji din nan da
0: kwarai da gaske an wasu kudaden an kai su kasashen waje wasu an sai gidaje

0: kuma goda Allah yan uwa mi alfahar mun san abun fahari zaman mana duniya ne wa salatu ga shugaban mu Muhammadu har alihi da sahabihi har zuriya na zo gare ku bayyana muku dan kadan tafiya rasulullahi gumma ya gaskiya a watan rajab 20 zuwa da 7 da shi jibril ya zo mun shugaba mai gaskiya mun zo yana maka lokacin wannan zuwan jibril ya zo a cikin da shadin gaskiya Allah yana gaishe kawai in ga ya maka yau za ku gana kai da shi a samaniya kuma gashi na kawo buraka gashi can kayo shiri du'an kawa ta samaniya du'an da bawa har zuwa su mala'iku kowa yana murnar zuwan ka gaskiya suka tashi sai baitul muqaddas sun tsaya nan annabawa sun ka taru gaba daya manzo ya zamli man gare su Muhammadu dan sun sani shi ne imamin anbiya nan sun kawo sallah kwatancin nafila suka hau zuwa sama nan waje miraja kafin jimawa ga rasulacin sama jibril ne mai yin zagi a samaniya nan sun ka sadu da shi da isan maryamu ya haya da sauran manya-manyan anbiya suka gaya da shi kuma sun yi wa masa addu'a sun marhabun a gare shi sun masa godiya ya wuce sama'u zuwa sama'u Muhammadu duba Alƙur'an ka samu gaskiya har da zuwa kuma guntukewa can sama manzo ya ce jibril sai mi aniya jibril ya ce ya shugabana ka sani wannan waje shi ne iyaka in tsaya in na matsa daga nan hakika babu wai haske kawai ma zai buce ni gaba daya manzo ya ce to zan wuce sai na iso jibril sai ajabi yana yin godiya manzo ya miƙe sai kawai tafiya yake tafiya cikin yardar ilahin gaskiya sha'anin abun har ya wuce a faɗa a ce an wo kaza baki ɗaya wallahi mu yabo fannin ku ji shi gaba ɗaya suka ƙulla sirri shi da shi Allah kawai daga nan rasul ya zo cikin maka lafiya ya sauka tun asuba da rebe da jiki da ran sai je hakikar gaskiya mun goda Allah tun da wannan annabi shi ne uban ɗakin mu ai sai godiya wallahi ban ga kamar rasulullahi ba kuma ba kamata salahira har duniya Allahu tun daga yanzu na shaida maka komai da komai na wa rabu gaba daya na ba da shi gun shugaban mu Muhammadu dukkan abin da na mallaka baki daya sallar da nai Allah idan ta tabbata ya rabu in ha ta zamo karbabiya ladanta ya Allah gaba daya jumlatan Allah ka baiwa Muhammadu mu gaba daya azumin da na yi a duniya ya rabbana kuma har hajjin nan ta wado baki daya dukkan abin da na aikata nan duniya inda akwai mai kyau cikin sai lahiya in har abin zai sa in sallada ciki ladan ka baiwa Muhammadu mu gaba daya ni ko a kullum rabu sanya in tayin aikin ibada mai yawa zababiya dukkan irin ladan da zan samu duka kullum ka baiwa Muhammadu mu gaba daya ko da ranar lahira ya rabbana ban samu aiki na wa mai kyau ko daya kaunar rasulullahi ne dai ta ishan ba wai kawai ma lahira har duniya Allah ka sheda ni ina san Ahmadu daga baki Allah har zuwa kuma zuciya albarkacinsa ilahu duka fitar da mu dukan musiba mai yawan sarkakiya wannan zama mara kyau na halin duniya na bakin ciki da rashin zama kuma lafiya da yawan tunani babu bacci ko kadan sai kankani asuba zuwa kuma safiya ba zan fado komai ba Allah ka sani mun dogare a gare ka ya sarki daya kuma mun sani laifinmu ba zai kirgu ba Allah ka yafe laifukanmu gaba daya mun san irin rahamarka Allah tintini in an ka tuba gare ka sai a ga lafiya mun tuba Allah ga madumin sujjada mun miƙa hannayenmu gun kai lafiya mun roƙi ya Allah ka gafarta mana da uwa ubanmu ubangiji baki ɗaya Allah ta'ala dukawo mana sutura kuma dukiya Allah da tarin lafiya in dai a ce rahamarka yau ba ta samu ba mun taka jirgi mun nutse mun dulmiya ballanta nana kyauta zato mai yawa rahamarka na a gare mutum daga duniya na ƙara dai bata gaisuwa gun annabi ka nufa ilahu musaditin daga duniya mudi sifikin naku ne mai wallafa baban Aminu tuko akwai mai tambaya wannan ita ce Isra'ila mai raji an yi ta yau shekara kamar wajen 50 da wani abu Allah ya ba mu albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ƙara yadda a gare shi to saboda ita wannan tafiya da aka yi aka faɗi aka yi ta sallah aka karbo a lokacin domin gashi tafiyar da suka yi masu kamar da kuka ji sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu kwatancin nafila ce to ga ta shi yasa gara hada da sallah tunda an yi wannan
1: cikin shekaru goma masu cike da nasara Arewa Radio ta fadakar Arewa Radio ta ilmantar Arewa Radio ta nishadantar Arewa Radio ta hada al'ummar Kano da sassan duniya daban-daban daga labarai da basu da nabiyu zuwa tattaunawa akan abubuwan da suka shafi al'umma kai tsaye da kuma labaran wasanni da babu irin su mun sha alwashin bambanta kanmu da saura gudunmuwar ku ta dora mu akan gaba inda muke sa ran ci gaba da kasancewa da karin gudunmuwar ku muna murnar cikar Arewa Radio shekaru 10 masu albarka da kafuwa shekaru 10 na aminci shekaru 10 na taba rayuwar al'umma Arewa Radio muryar ku tashar ku alfaharin ku
0: yau kaga ga dangi da dangi ba sani basu san tsakani masu na da zumunta yaya na kanne ko zuwa yayye a yau sha'aninsu sai kaga yanzu an bambanta wasu gasuwa da kani ka gansu gida guda amma zumunci sun basu lalata wasu ma abun ajabi da mamaki a yau magana da juna kaga sun daina ta kuma yan uwa mata a yau na gidan miji da yawa a yau a cikinsu an mammanta yau ba zumunci gun ziyarar yan uwa ai hira mai dama dan sabunta amma hakika sai mu gode mutan jiya su zamanin su suna kula da zumunta basu san su ce gawa na shi ne dan su ba sun dauki yan dangin su sun daidaita in yar su ta yaji a da a gidan miji kan kan ajebi kwanta sun maida ta ba sa fada ba zage zage da tanziri ba bata rai ba masu nuna mugunta a cikin wata wani ma a kowace juma'a ya daura sirri za shi sada zumunta ya shirya kaya dukiya da abinci har
2: tamkar kace makka za ya je dakin ta amma idan ka tambaye shi anan wajen zai ce da kai ai zanugun inda ta ka san tana aure a can kauye kaza shine nake nema in je duba ta kuma in naje can zan biyo kauye kaza domin a kauyana akwai kanwata an ce ubanta da na wasar da suke da rai ba sa rabo sai dogari an kwanta rigima a da'in har ta tashi a yan uwa tun kan aje shari'a ta an rushe ta maganar kuɗi gona gida duko wace jama'ar gidan sun taru sun sulhunta babban gidan ne za ya ce kaiwa na zo rigimar ku kai da suwa na na rushe ta taru suke nan ta wuce ba janja kowa yana cewa na ayya kyauta kuma dan uwa in an gaba shi da lafiya gonar sadu'a taru an nome ta a wajen batun aure da suna ko na sha a gudun mawa daya sai a zamkare ta kullum da yamma binci sai su fito da shi taron makauta nan akan dan zanta ba ko idan yazo anan zai zo ya ci sun san shi ko ba su san shi su dai kyauta da batun abun murna zuwa na bakin ciki gundan uwa san taru sun kokarta ba sa gudun ka ace ganin marashin kuɗi a wajen irin wannan su kamfi zumunta ba hasada ba cin mutuncin yan uwa shanun su du wallahi babu mugunta ko da halin yaran su da ya zan daban ba masu shashanci da haukan wauta ba masu talla cikinsu ko yawon gari aikinsu kullum sai zuwa makaranta in sun ka taso to gida ko za su zo ka ji gane na komo gida in mata yau inda aiki sai ki bani je in yi yau malaminmu yana cikin murnata na haddace sura kaza aya kaza in ma ki na so umma sai in karanta ita ko tana dan umma na gode maka kai kokari a ranka ne zan kyauta zan baka qur'ani in sai maka riguna shi ko yana tsalle yana kin kyauta zan kara himma dan in sauke nan da nan kayan gidan kin ba ni zan halkinta a cikin dare manya su taru waje guda kuma ga wuta gaban su an hura ta a wajen ake zancen zumuncin duniya kuma ga zuma ya ji ana lasata wayo a sannan mu muna yan gangana kwaryar zuman nan mu muke ta su dai ta ba su san a zagi mutum a batalinsa ba su dai nufinsu a ce kawai sun gyarta ba su san batun wani shangiya da su cace ba in ko kana yi ba ka samu mata shine dalili lokacinsu da arziki ga lafiya kuma ga su dun mawadata kuma ga amana ga mutunci mai yawa in ka yi laifi sai su kan gafarta in sun ga tsoho ko zuwa wata tsohuwa tun kanta zo sun tashi sun gaisa ta tsohon yana sannun kuna gode muku Allah ya sanya dai ku zama nagarta in sun ji an bata a nesa yan uwa ko in akwai wata tankiya makota ba za su daidaita batun su aje shi ba wani dan uwa a cikinsu zai sulhunta wannan irin hali da ban sha'awa yake halin zaman su na duniya ba cuta abada ba zan manta da kyan halinsu ba daga rayuwa ta har zuwa mutuwa ta dukkan hadisan mun da fa an bayyana duba su sosai karkace hikima ta an nuna alheri ga wanda ya aikata da akwai azaba wanda ba shi zumunta an ce mafi shari a dukkan yan adam ba samu tamkar wanda ke bata ta mun samu labari akwai wani malami mai yin ibada ba ruwansa da wauta a cikin dare dai ba shi barci ko kadan azumi da rana yana tafa mun bauta kullum yana kar shikar ajali ta zo sai ga wuta gabarinsa an hura ta jama'a da dama sun yi alajabi kwarai suka ce hakika mun ga bashi mugunta to mai ya faru cikin dare sai an kaga a cikin mafarki gashi nan ya kwanta kuma ga wuta ta kewaye shi tana ta ci sarka cikin hannunsa an daura ta aka ce da shi kaka halinka ya zama haka mun san ibado jinka mai kimanta ya ce abinda ya sa ka ganna na zama haka a gari akwai wata yar uwar ummata shi ne na shekara ban kwaje na ganta ba domin yawan aiki da dumbin bauta shi ne dalili sai abin ya zama haka ko za ku je roƙo ta dai gafarta kofar gidanta yana wajen hanya kaza ku faɗa ku ce mata na yi dumbin wauta aka je da safe wajen ta an shaida mata ta ce hakika gaskiya ya kwatanta ta ce a raina babu komai ko kaɗan kuma yanzu ni wallahi na gafarta a cikin dare aka gan shi haske mai yawa dukkan wutan nan babu ko gurbanta ya taho yana murna yana kuma godiya ya ce mutane sai ku kare zumunta jama'a ku gane karfatarin dukiya ko dan talauci har kumanta zumunta ni dai nasiha ce nake nuna muku in kun bulalle za ku san hairinta dan Allah kar iblis ya dinga batar da ku ban zaba kaina kar ku ce na manta wani kokarin mu na san kasa ta yi arziki wallahi sai mun lura mun daidaita mu kula da haƙin yan uwa mu taimako ko masu hanya ne bare matalauta.

0: wani yaro yau da safi a nan makotana muna zaune muna tattauna sai yace wallahi akwai kanin sa shi mai magana bai fice ka bai kai shekara 30 ba ina ne ke amma kanin sa ne ya samu irin matasan nan su ko duk ba an da yafi 17 yace sun kai shekara 17 yace sun kai susu wajen 10 ya same shi yace yarjejeniya zani mu da ku zan ba ku zan baku zan dinga baku naira 200 ko 200 ko 400 dan kudi ne fa bi takara yace amma da sharadi zamu dinga karatu da magarba asabar da ladi shi ne sharadi yace za ka karatu yace yanzu makaranta tana nan ta kafu yace to me yasa kuka zabi wannan rayuwa suka ce wallahi ba wanda ya taba tuntubar mu me yasa muka zabi wannan rayuwa kawai yadda ka faɗa din nan dazuwa wancan satin ka arbacin wasu daga cikin masu gajeren tunani wai ai yaran ne sun fi karfin yaran ne ya zakai da su to wallahi da ka ji haka ka zama banza Allah ya saka shar'i cewa baya dora rai sai abin da ta iya to da haka yaran ka bai fi karfin ka ba abin kiwon ka ne har gobe addu'a ka tana tasiri a kansa wayannan matasa ba su fi karfin mu ba ababan kiwon mu ne har gobe yadda aka maida su na banza in muka nemi taimakon Allah zamu tsira daga banzantakar su ko mu gyara su zama nagari amma in muka ci gaba da nisan ta su da karbar da ficewar an fi nasara akan mu to wallahi zamu zauna a haka kuma wannan ba zai canza sakamakon ba so da haka kada ka kai matsayin da zaka dauwe dan kawai ko dan uwanka ko makocin ko ya lalace wasa ta fita dan annabi dan annabi nu imani ne ma bai ba amma annabi nu bai cire haso daga kansa ba dan Allah mu tausaya wa matasa mu tausaya musu mu tausaya wa matasan nan halin da suke ciki mafiya yawan su ba shi suka zabi su kasance ba mu muka yi sakaci muka bar su suka zabi rayuwa kuma muka yi kuma tunzura su da maganganun mu amma ba shine halin su na gaskiya ba idan ana so ka tabbatar da halin su na gaskiya ka zo ka matsa jikin su tukunna kai mu'amala da su koda sun maka wani abu na kuskure zaka ka kalli a yanayin da suka taso zaka ga ko kai ne ka rayuwa irin wannan rayuwar tabbas zaka zauna zaka ma shiga yanayin da yafi nasu ba wanda yake koya musu tunani ba wanda yake shiryar da su hanya ta dadi ba wanda yake musu nasiha babu wanda yake kaza sai daidai sai kuma nasiha mai cike da gori nasiha mai cike da aibatawa nasiha mai cike da tura su ga wani abu ko kuma gatanta wanda ya wuce abu matasa suna bin mu bashin mu koya musu tunani mu koya musu rayuwa mu jawo su a jiki idan kai haka Allah zai baka kyakkyawan karshe Allah subhanahu wataala zai shiga matsalolin ka kai ma zai yayi ma zai amintar da kai amma idan ka gamsu da ba haka ba to zaka samu rudani gaba ta biyu shine da zamu taimaki matasa wato akwai wasu daga cikin iyayen da suke tare mu sai su duk abin da zasu yi yara sun musu sun kai su makaranta sun koya musu sana'a to akwai wani yar gaba dole da a inda kake rayuwa kake so ka ce ci wani abu wani mutum ba tallafawa mutum ne kadai yake sa ya zama mutum ba
1: to
0: a mafi yawan lokaci ka dora mutum responsibility shi yake mai da shi mutum inda ba yanzu ku samu wanda baya zuwa nan aikin a ce akwai wanda ba zai zo aiki ba ba shi irin wannan aikin naku na gabatarwa ya zama ba program da za a sa kawai zama zai yana ansa waya zai tashi ya fita da ga wallansa iyayenmu na da abinda muka samu shine korawar kai mutun ya ci kai sai ai mishi aure
1: haka
0: sai zama an dora mai wani nauyi da wata masuliya wanda da ta kama shi zai to amma da yawan iyaye waɗanda suka samu dama koyawa ƴaƴansu sana'a ko kai su makaranta sai ka samu yaro yana jami'a bai da wani nauyi a kansa na ƙwayar zarra ka zare ma albarka daga rayuwarsa wallahi in kai ne Aliko Dangote ba shi ko safa ya dinga wanke ma mayar mad da shi aikin sa ne a gidan dura mar responsibility wanda in yaje ya dawo zai san ana jiran sa shi zai kaza
1: ko kai shara
0: kaga yadda tunani zai canja kaga yadda tunanin sa zai canja in ya daga yana da ayyukan ne da yawa ba shi sufa bishi
1: kula da su
0: kula da su ba shi kudin makarantar su kullun shi zai raba daga nan za a gane azzalimi ne ko nagari ne sakarai ne ko mai wayo ne dolo ne ko mai iya tsari ne amma baka gwada shi baka dora mishi wannan responsibility ka kai shi kasuwa ga kasuwa ga komai yana yi amma wai daidai da ruwa da za a sha na leda a gidanka kai zaka siyo ka doro a mashin ko a mota ka to da shi yana nan garjejen kato kamar sauran samudawa amma wai kana da'awa da idda'in wai kayan miya sai ka je ka so kai yayi maka shirme to yaushe zai zama mutun wataran san da kai aure baka kai shi ba yaron samu dan shekara 30 da wani abu 40 ba wai yana zagin baban su ya yi musu kaza yi musu kaza ka cuce shi ka nuna ma ka kulla alakar da take tsakanin ku da shi ka mai da ita kamar alakar ATM machine ne da mai kati in ba service ko ba kudi mai ruwan san shi to da kai rauni ka kasa yi damar da ka daukar wa kanka alakar ku ta yanke dole su daina kula ka su daina kula da kai in ka tsufa amma ka kulla alakar cuɗe ni in cuɗe ka a tsakanin su ya fara zuwa kasuwa ka
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Yana haske eh bu kudin cefa ne da ka saba kashe 10,000 a sati ba shi 8,000 da farko zai ga yawan kudi ka ce to shikenan ku tambaye shi yayi cefa nan ya ma je kashe ka gane dabi'ar sa sai ka kai alaka gyara ma idan kai sa'a na tsatse ne wallahi in da baba zai iya ya dawo ya ce ma baba 2,000 bata cika ba dai ga yanzu ina kasuwa tare da shi ya iya bani 8,000
1: zai yi fafutuka
0: muna kan fayarwar tare da shi shi ya ba 8,000 haka ba bai yake yi tunda akwai wanda muka taba irin wannan tattauna ya ce da ya bawa yaron kuɗi yaron gane kamar shi ma fa hanyar samu ta buɗe da aka kiciki kiciki sai da ya ji suna mai da magana a gidan yana wallahi ba za a siya ba wai shi ma yanzu ya fara gano wai ana barna wai barna suke wai har ice ko sai ya hano sai ya ɗauke ko ya kulle a ɗakinsa shi yaron
1: ya iya tattali
0: ya fara amma da shi ake ganin baban dole
1: wala a wannan kaba kusa akwai wata uwa da muka taba tattauna tare da ita kamar akwai yaya a gidan kamar shi kuma Allah ya dan buda mishi a haka komai shi yake kokannin da sauran sai ta kira ta ce abu kaza da kake wani da wani ka daina sai yace me yasa ya tace ai girman su ya kamata a ce sun fara taba ka wani abu da ya dan janye jikinsa sai gashi nan da kansu yanzu kuma
0: sai ga suna mamaki
1: suma
0: wai nan matasan wallahi mutane ne kuma wani abu da ban sani ba ko wanda ka dora responsibility albarka ta dinga bibiye shi kenan shi zaka din mai hankali ko anan gun aiki inda ba mai da kanka mutum
1: haka
0: ka shiga nan ka shiga nan wallahi wata ran shugaban nan gidan ba zai yi manager waya ba kai zai waya
1: sai an fi dama
0: da turan waya
1: sosai
0: wannan kaza da kuke da Allah a sa mana kaza ko ai kaza yanzu zaka projecting sunan yaro kana zuwa kasuwa kai da yaro wai kullun kai ne mai lissafi kai ne mai kaza kai ne ka san manya kai ne ka san gurin company haba alaji kai training din danka ka tura shi inda kake zuwa ka gaya musu in ka je ba in ka so da barazana da Allah gashi nan zai zo ya gwada wani ya kawo dan sa kasuwa ya je wani kanti yace zan turo shi ni zan dinga ba ku kudin mota ku bashi so nake ya zauna ya ga kun yi ne ba a yi ciniki ba da kyar aka ci abinci a sallama so nake ya ga me kasuwar da yake ganin in na to kasuwa na taho da aka kai shi kuma ya ga gwagwarmayar wata ran sai a bashi kudin mota sai ya tafi a kasa dan ya rike dan kudin yayi wata bukata sai ya fara canjawa dan uban ya aike shi daga nan zuwa rabin kilomita zai ce kudin abun hawa ko da yana taki yana wuci kamar sa ya wahala sai da yazo ya ga dar kisa yaran da ake cewa ba su da intelligence emotional intelligence na yanzu ba su da kwakwalwa da wayewa ne yanzu saboda ne yanzu akwai technology kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata yace amma exposing din su hankada su da iyayen su kai cikin rayuwa tun suna ƙanana sai suka iya rayuwa fiye da waɗanda suke da ilimi na yanzu da exposure saboda su kuma ba su da practical aspect ba su shiga rayuwa ba ya zaka ba danka a wannan duniyar ya gama secondary wai kana neman kallon yaro da zaka labe ka ji hirar da suke akan ka sai ka gane ashe yaron ba yaro bane kwakwalwarsa ta wuce ka wallahi
1: gaskiya ne
0: ka je ka tambaye shi yan bal ka tambaye shi kaza ka ji ka je ka bashi wani abin ka ga yadda za a strategizing din abu kwakwalwa tana kaifi tana ja muna mai da yaran da Allah kowa wanda yake da iko ka saka ƴaƴanka a cikin gudanarwar rayuwarka wayannan matasan da muke ta kuka akan su ana kukan talauci wallahi kakka bari sai ya fandare tun yana yaro ya hakuri in ka san barka da kuɗi ka samu lokaci zo ka zauna ya wi pretending abin da suka ci kai ka ci abin da suka ci shi ka ci zo ka zauna da su ku yi magana ku yi hakuri da wautarsu ka gane cikakken tunaninsu babu wanda zai fara iya cika wani wuka haka kawai akwai yaran da tun suna yara ake gane suna da ɗacin rai da baƙar zuciya ya za ka zo kai musu hukunci ka nusar da su kuma hukunci mai cike da kishi da san su gyara ka gaya Allah zai yi maka da su ka zauna idan ka ce ya yi ɓarna ba ruwan kai shi to yanzu wa zai ruwa da shi sai dai in ka ɗago ɗin ɓera ka ba shi amma yanzu ka turo al'umma kenan kai da kake da alaƙa da shi samawiya alaƙa bata-bata yankewa ta uba da uwa kana cewa babu ruwanka da Allah dan annabi mu kalli wannan ta wannan fuskar mu shigar da yaranmu gudanarwar rayuwarmu mu shigar da yaranmu tun shekara goma shekara takwas gudanarwar rayuwarmu in mace ce ba ta ce fa ne ke uwa mai albarka ya haƙuri ba ta tun ba ta gane taimakonki take ba amma in ta girma ta riƙe ta gane girkin nan in ta yi fa ta yaki ta yi kullum a banza take kallon kikin takura mata amma ki koya mata wannan shine rayuwa nizami ilimi rubutacce na makaranta na tsari muna buƙatar sa amma mun fi buƙatar ilimin rayuwa mu koya yaranmu ilimin rayuwa yaro ya tashi yin ana hutun makaranta ana tunanin ina za a kai shi ina zai je hutu ya gane shi banza ne in ba waccan makaranta in ya gawa bai samu aiki ba ya kuma tabbata a banza kana cewa tausayinsa kake ji ya taso da rana ya tafi kaza menene abin tausayi a wanda Allah ya halitta ka san waye shi ka san irin ginin da Allah ya
1: mana muna tattaunawa akwai wani yana da wani yaro haka to kamar yaron yana so ya kai shi gidansu irin koyaye ne da sauran sai yake ta shi ba zai iya kai shi ba saboda gidan nasu ko ba sola saboda baya so ya kai shi inda ba haske sai na kalle shi sai nake cewa to kai ya akai ka taso nace dan wannan jin dadin na rayuwa da ka fara yau shi ka fara gaba ɗaya baka fi shekara 5 zuwa shekara 7 ba nace ai kai hakuri ka tura shi gidan shi ma ya saba da wannan gwagwarmaya amma ka ce ba kaza ba kaza ba za a kai shi ba
0: shi zai taimake shi shi kenan kuma a zumin yanzu ka waɗuka mutu sai yaya
1: gaskiya ne
0: wata rayuwa zai iya su da aka mu dinga koya yaranmu rayuwa a ƙarƙare matasa wannan kira ne ga wasunmu ba mu ba lokaci ya yi da za mu gane rayuwarmu rayuwarmu ce so ko dai mai amfani da damanmu mu inganta rayuwarmu yadda muka tafaɗa ko wani ya yi amfani da kai ya inganta rayuwarsa amma kai ɗin mai amfani ne matashi ka ji wannan kai mai amfani ne za a iya amfani da kai a samu nasara abu ɗaya ya rage ko kai kai amfani da kanka ka samo wa kanka nasara ko wani ya yi amfani da kai ya samo wa kansa nasara amma dai kai ɗin abin amfani ne yadda za a yi amfanin ne kawai
1: ya bambanta
0: ko kai kai amfani da kanka ka samo wa kanka kyakkyawar rayuwa ko wani ya yi amfani da rayuwarka ya samo wa kansa kyakkyawar rayuwa
1: shikenan
0: so da haka idan ba a samu an saka mu a sabga ba mu mu shiga nasara ba kasafai take zuwa ta samu mutum ba
1: inda yake ba gaskiya ne
0: struggling yake ya samu nasara
1: sai an motsa
0: to da haka lokacin da kaga gidanku an yadda kai sakarai ne iya makaranta za a biya ma da waye in ka zaka shiga daki kai bacci ba su mamaki wallahi kana zauna din nan ba kalli me gidan ake yi kalli me ake yi a gidan me aka dauka shine rayuwa baban ku dan kasuwa ne harka a tamfofi yake da wani abu make one connection da wani abu na zamani da zai gane ga rayuwar ta ya kawo ɗebi a tamfofin da komai sa a social media kai boosting ɗinsa ya ga yadda za a kawo mishi customer ya zo yana da motar ta shekara 6 da yaro ne muka kunna mota la'ana kunna yace babu mai ala greater
1: tofa
0: nace to kai gyara ka ko yace ina lura na gane me yake ka a motar babu that is it dole aka saurare shi aka matso kai idan kaga an ware ka a gefe yi amfani da lokacin ka kalli mutanen ka kallu wace gabacce ba su cike ba fito ta wajen ka cike shi wallahi sai sun neme ka to da haka kada ka yadda in ma an maida kai bayan kar ka zauna a baya an ce an maida kai ana tausayin ka ka dawo wallahi ya amfani da a wannan haddace alqur'ani wata ran azumi nayi baban ku yaji kana cikin masu tahajjud sai ya ji dadin da zaka sha mamaki
1: sosai sosai
0: wata ran kawai kai da kasuwa wai sai dai ka kai kaza sai dai ka kai musu abinci ko menene duk sanda ka kai samu guri wallahi zauna minti kadai analysis wata ran kawai ana cikin abu utopian in ka ce wani abu ko kuma aiwatar da wani abu da zai ga nasara wata ran yana zauna a shagon sa kina mata aure kai maso su za kawayen ki su sai anko a tamfa dari ki gani amma kullun kina nan inda ya aje ki kina yi masa hisabi ai bai ban dama ba waye ga ya muku dama sai an bayar matasa dama wata ran wallahi dai ka ka fisga Allah wata ran kuma sai dai kai creating ka kirkire damar ma su da Allah wancan kira da muka yi wa manya ba yana nufin wai mu matasa mu zo mu zauna ba a abin da yake nufi su yi su ma dan su samu lada su samu kuma nutsuwar zuci lalle wanda Allah ya ba wa yaya ya bashi wasu abubuwa da muke cewa stakeholders wasu abokan yanke hukunci wanda suka fi kowa cancanta yi mu'amala da su saboda su suna da share wajen 60-70% dukiyar sama'aiki ya ce ya kyauta da iya 1/3 ne ga wanda ma yake da ya mace kadai kaga rago 2/3 nasu ne to duk wanda a dukiya yake da 2/3 lallai ya cancanta in za a yanke hukunci a yi da shi in ma ya narkar bangaren sai narkar to da haka mun saka ƴaƴanmu a cikin al'amura mu yawaita yi musu addu'a kuma mu hada musu dama da opportunity da responsibility a haɗe mu ga me za su iya yi tun muna raye kada ka dauka kai ne jarumi kai ne waye wannan ya gabata a cikin isoshin annabi Yaqub da muka yi ta fada ya tura ƴaƴansa kiwo ya tura ƴaƴansa fatauci ya tura kaza yana zaune shi kuma yana kuma kallon yadda sai in sun dawo kuma zai tambaye su kuma zai kalli hankalin su gurin yin magana da su Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya dace
1: amin ya Allah
0: tura sako sai a tura mana a 0800 740 000 what is up with you wallahi almusta'an
1: to ma sauraro daga nan arewa radio akan mita 91.1 a zangon FM a cikin shirin mu na gaskiyar batu tare da wato na iya kiran sa da matashin malami
0: matashi a da ba malamin matashin
1: ka a matashin
0: ni muna hade
1: malami
0: ina jin dadi in kace matashin
1: a ai malam ban yadda ka shiga wancan layin ba da na yadda kai namu ne
0: muna hade
1: to ma sauraro bari mu dan numfasa da mun dawo shirin sai ya dora

0: To barkanmu da dawa inda muka dan sha ruwa yanzu shirin gaskiyar batun zai dora tare da Malam Abdulkadir. Malam bismillah.
1: To bismillah salatu wassalamu ala rasulullah. Mun ce dan tura sako sai a tura mana 0807 740 0040 idan Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah shiri na daban da zamu na musamman da zamu zamu dan tattauna ne akan suwaye matasa alfanin su da bukatuwar al'umma gare su. Wallahi idan mun san menene yaya, menene matasa, menene tasirin iyali a rayuwar mu, babu wanda zai gansa a nauyi kuma zai munna kuma za ka yi ciri ba daga rayuwar su. Wallahi matallafa ne sosai yadda muka ji annaba sun yi addu'a rabbi la tadarni farda rabbika la rabbika la duk annabi Ibrahim matan shi ta yi murmushi yayi munna ya sami yaya. Wallahi ba azaba bane, kawai mun maida su azaban ne a ce wai mai dama ma wani yana da dama wai iya abin da zai shine ya maida ɗansa direban sa kaka ta fixin wayannan dama wayannan wakilan naka a cikin rayuwa kana da dama wai yana zaune yana shi babba ne a gwamnati wai jira yake sai ƴaƴan su sun samu gwamnati sun samu aiki shekara su 30 ka gansu mu ma a gida muke zaune ba su samu aiki ba da kai da su kuna nuna duniyar nan duk fadin ta kun kasa shiga guri ɗaya kuke so ku samu. Allah mu koyi yadda za mu yi amfani da su yaran nan don su zama mana ƙurrata ayin. Wallahi su ne kuma ƙurrata ayin na gaskiya, suna da amfani a gurinmu, muna da buƙatuwa zuwa gare su kuma ko mun zage su ko mun yabe su gobenmu tana hannunsu. To da haka sai mun yi kaffa kaffa sai mun koya mu tuntuɓi malamai na zamani da na addini ya ake mu'amalanta wannan ni'ima, ni'ima ta ƴaƴa, ni'ima ta matasa, ni'ima ta al'umma da muka rayu tunda a duniyar yanzu tana lissafa yawan mutane a cikin ni'imomi. To da haka mu kalle shi ba azaba bane ba matsala bane. Wani ya ce ya ga dandazon matasa sai gaban sai waɗe kai kai su ina ma nan ɗan mare ya mai koyu amma koyu wa azin ɗan mare ya haɗa da zagi ya kai kai su wanda ya su duk ya san da su kawai rawar da ke kamata ka taka za ka taka ka barwa mai abin abinsa ka barwa mai abin. Za mu tattauna da yaddar Allah in Allah ya kai mu sati gaba. Sai abin da za mu tsaya a kansa shine satin da ya gabata mun ɗauko gaba da muka ce za mu duba yadda za ka mu'amalanci wanda yake buƙatar ka baya son ka. Wani ne ya ce gara a fita daga siyasa ƴan siyasa duk ba sa son mu. Na ce to me aka yi kenan. Na ce wannan kuma yana ɗaya daga tunanin da yake shiga ƙwaƙwalwar gara mu dinga haɗa biyu ƙwaƙwalwar musamman ƴan mata ko matasan matan aure. Yanzu baya suna zan ɗauki mataki yanzu baya suna gara in tafi a'a abinda ake so ganishin rayuwa ake da mai son ka da mai buƙatar ka suna iya zama ɗaya a gunka bilafel ma muka ci wanda yake buƙatar ka yadda muka faɗa a satin da ya gabata. Wallahi ya fi haƙuri da kai ya fi baka daman mai
2: sosai ma kuwa
1: shine da gwamna yana gaisawa da kai amma waɗanda gwamna yake son su za ga kwamishina ya kasa hannu da gwamna
2: sosai
1: amma wani ɗan jagaliya ya yi hannu gwamnan ne yake miƙo mara hannu saboda yana buƙatarsa amma wancan yana son sa ya kasa haƙuri da shi yadda yake haƙuri da wanda yake buƙata. Su da aka ya za ka ci ribar gabace mai kyau aka baka gabace mai kyau duk kusanci da mutum da soyayya da komai za ga wallahi ba zai hana wata ransa faɗa samu sabani ba amma mai buƙatar ku ka zai iya kautar maka da kai na tsawon lokaci ya sai ya samu abin da yake buƙata. So idan ka ja tsawon wannan buƙatar tasa a gunka haka zai ja alaƙa ku ku ta tafiya. So da haka muka ce ba a janye jiki dan ka gano ba a san ka ba ta taka ake ba ya damu da ɗansa ya tura shi makaranta ya tura shi zuwa wannan wannan duka ba wani abu ne na ɓacin rai ba wani abu ne na damuwa ba kada ka ce shi ɗan me yasa bai damu babanmu sai ya je yi ni da ƴan daba ba ya yadda yana son sa kuma ya ce he is okay da son da yake mar. Amma yanzu ko a cikin ƴan siyasar mu kula waɗanda ƴaƴansu suka zama masu amfani a gunsu za ga sun fi tasiri fiye da ɗa mara amfani ɗan da ya shiga siyasar yake taimaka siyasar uban za ga uban ya fi jansa a jiki da zaman masa aboki fiye da ragowar ƴaƴan ko da ku ya fi son su. To shi yasa mai buƙatar ka gaskiya Allah ne ya kashe ya baka Allah ne ya koro maka shi ya saka Allah da ya halitta sai ya saka bukatuwa a tsakanin mu yace wa khulqal insana dha'ifa aka halicci mutum mai rauni rauni na ma'ana ba zai iya rayuwa ba sai ya bukaci wani abu a gurin dan uwansa dan adam so da haka sai muka dau gaba ta farko muka ce kai amfani da wannan bukatuwar da yake maka ka mai da kanka mai amfani ko bayan bukatar ta wuce ciyaman ne jawo ka lokacin campaign ka dinga kuma kallo bayan campaign me zai bukata yanzu ya bukaci jagaliya bayan campaign ko me zai bukata in ya ci ciyaman zai bukaci kaza zai bukaci kaza to me zan iya yi me zan je in tuntuba yan kwangila da suka saba a local gamman zan je in saba da su ni in zan kai su gurin ciyaman in ya zama ciyaman su kuma su kai ni gurin ATM ai ban ko su tura da BOS ai ban akwai kasuwa tsaye
0: gaskiya ne akwai su
1: me ciyaman ya fito organization ya zan je iya mobilizing mata in fito da su ko bayan ya ci ya zan je in poster ce ai poster sai go wani abu ya zan je in social media handle ne in je in wani abu me zai zama muka ce in ya zama ciyaman me zai bukata sai kai ya zo gurin ki yana bukatar ki baki sani ba san ke yake ko bukatar ki to ya zan mai da kaina mai amfani bayan aure yanzu ya ce ni ce rabin zuciyarsa ni ce kaza menene na zama rabin rayuwarsa ban yi aikin komai ba kawai na zama rabin rayuwa to ya zan na rike rabin rayuwar in zauna a rabin koma kwata ne ta tabbata to ya zan tanaji kazan nan dan idan wannan rayuwar ta kare zama ina da rayuwa muka ce na farko shine sai kai amfani da wannan damar gurin gina alaƙar da za ta kasance gobe na biyu shine muka ce amfani da shi yadda yake amfani da kai duk wanda ya jawo ka kusa da shi domin bukata na gaya maka inda ba ina gaya ma sauraro ya baka ɗaukakar da tafi kowace
0: duk wanda ya jawo
1: yanzu kai nan ai kun mai sauraro ku kula ina yawan cewa inda ba oga da gaskiya nake yanzu watarin wallahi dan takarar gwamna sai ya zo na watarin yana nan za a aiko a ce ko shi da shi ba za su zo in ji gwamna ko in ji dan takarar shugaban kasa za a je da dandazan mutane sun fi dubu a wuce da su suna daga hannu su ma sun zama excellency a je kuma falon da face baki na musamman yake kaiwa su da samun last week a dan yana bukatar su
0: haka
1: to wannan hanyar kai kuma da ka samu daga nan gun sai kai making connection da masu bukatar sa ba za su iya zuwa
0: gurin ba to tunda an kulle kofa
1: fiti nan ka je gurin sa kaga wani kulle alaka kunna connection da shi kun tafi a dalilin campaign na gwamna ka je gurin mai kudin gari wanda baka isa kai mun a da lafiya ya amsa ba me yasa baka boye fibinka a cikin aljihu ba ka je ka san wani a unguwar ku yana tsokana ka ya mai da kai garma amma kuma babba ne ko malami ko mai kuɗi me yasa ba za ka yi hanya shi ciyaman din ko dan takarar ka kai shigun wannan ya ga kai ka hada shi da shi ba kai za ka karo iwancan da rahaka da komai ka zo ka hada shi da shi in ya zo shi kuma ka bashi dan fibinka ko ka bashi bukata ka ce karanta tela masa ni irin yaran
0: da shi da ta sama to
1: kaban ce to kai amfani da duk damar da ka samu ta bukatar ka da ake yadda da yanzu ma'aikata suke yanzu nan duk ma'aikatan media za ka ga duk mai wayo a ciki yana amfani da damar kuma ya kulla alaka da
0: sosai sosai ma kuwa
1: sai zama yana da damar maki kenan guda
0: haka
1: nan ɗaya ka yi ƙoƙarin kafa kanka na dindindin abun wanda ya jawo ka sannan na biyu ka ƙulla connection amma idan ka zama ɗan kuka wanda ya ƙulla alaƙa da kai kullum yana police station bailinka ko yana kaza to ba za ka yi kima ba sanda service ya wuce wallahi watsi zai da kai amma sanda kake jawo masa abu kake creating wani abu kuma kake amfani da wannan damar kai connecting da yawa sai kaga ka ci riba ka amfana da wani wanda ba shine abokin mu'amala ka ba fiye da wanda ya kawo ka cikin mu'amala yara da yawa da muke tattaunawa da su sun je kasuwa ta dalilin wani yanzu waɗanda suke cin arzikin su wanda suka haɗu da su a kasuwan ne wani ne ya kai su kasuwar amma sun kokari sun kulle kyakkyawar alaka da wasu yanzu abin da suke samu a gurin wasun ba sa samu a gurin wanda ya kai su yasa da yawa sai ya matsa min ya kai mu kasuwa da kyare ke min kudin mota da kyare kai kuma da ke kana nan dodorudo kana zaune shikenan kofar da aka bude ma ka shiga ta arziki kana daya akan dokin kofar anan zakai arziki shiga zakai ciki fantashuru fil ardu wabta gumin fadalla ai ya hana mu karbar kayan kowa ya hana mu kaza in an hana ka dara an hana ka nuna ne
0: ina
1: sai ka karbo layin kantunku yana shine na 10 kuma ka tashi akwai kofa da zaka fito ta gurin jikin kanti na 12 ka zo kantunku ina tunaninka in ka dinga haka kullun ta kofa ta daya zaka biyo duk kantin da ka wuce ku gaisa da masu kanti
0: haka
1: ka gaida kanti tara kan kaje naka da sabo ka karbi lambar kowa wata lambar ka je kasuwa ba za a yi sayayyar wani abu yi wa wani waya ga wani nan na turo maka ko ba a ci riba ba ka gaya sunanka a gunsa
0: gaskiya mutum
1: an zo kantunku babu waya ce kana zaune mai gidan in ya hana ku tashi yi wa wani waya da Allah ga wannan zai fi kaza je ka gun wani shi yana da kaya masu kyau sai ka baza tunaninka san da duk wani ya kawo ka kusa da shi musamman babba kakka damu sai ya kaunace ka ya baka lafifi ya matso da kai kusa da manya irinsa idan ka ce sai manyan takarsa kadai zaka mora baka fahimci rayuwa ba in kaga tasan ba za ta mori ba ko gajeruwa ce to kulla alaka da wanin sa san da zaka yi free wallahi bai sani ba sai dai ko yi hanji in za ku saba da mutane nawa ne suka je makaranta higher education wallahi in da bawa anan gun suka saba da dalilin arzikin su
0: sosai ma
1: akwai wanda yace mata ma suka saba da ita ashe mata kuma by accident mijinta yazo ya zama wani a siyasa
0: to fa
1: dan sabon da suka ko shine layin ya garu
0: kuma
1: me zama wani
0: ikon Allah
1: shi ma ya fitar ya saka duk irin wayannan abubuwan mu koyi menene ko sata a cikin sata aka ce ne wai yan fashi ne suka tare mutane suka yi musu kwaci shugaban ya sa ana ebo kaya
0: to fa
1: sai goni ya dauki wani zoban gwal ya sa alji shine ya zage shi ya ce kai ya kace mana sata muna aiki
0: wallahi sata ta
1: a cikin aiki kai za su aiki to taran sai mun koyi dabarar amfani da chances amma an kai ka guri ka shekara 10 ka ce bata zan da mai gida ya daina zuwa zan yi baya taimako na kuma a shekara 10 baka kulla komai ba tunda ka gano baya taimakon ka me ka kulla kasuwa ya kawo ni amma shi ne fatanin da yake shiga kokolon matasa ya shekara 40 ko 30 yana zagin babansa bai taimake shi ba ya kawo ka duniyar ya kawo ka ta kofar dan halal wani ma ya kawo ka ta kofar dan gari ne kai wani ma ya kawo ka bai taba abun kunyar da kake jin kunyar mu'amala da jama'a ba duk bai sallame ka ba kana jiran wai sai ya biya ka kudin sallamar rumfa a kasuwa ya kaka kasuwa daga fatan da ya ce shiga kantina yana gaya fa makotan kantin nan wannan amintacce ne na garin ne in da ba bai ishe ka ba Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya dace matasa mu tashi mu ma mu waye mu gane cewa duk mai son ya amfani da mu ma za mu iya amfani da
0: shi to
1: mu gane cewa yana da rayuwa muna da rayuwa mata ku gane kuna da rayuwa maza suna da rayuwa saboda haka mu zama gogaggu duk inda muke mu bude shanuwa ai bude idan ka ga me ta ina zan fita kada ka dauka duk wanda ya shigo da kai shi zai fita da kai wata ran zai iya fita ya baka wata ran za ka iya riga shi fita
0: sosai
1: in ka fita da fitar ka kuma zai iya biyo kai
0: lalle ko abida Allah tuna ga masu sauraro zamu dan ba dama ko da mutum biyu zuwa uku a shigo daga bisani kafin mu karkare shirin za a iya shigo cikin shirin ta kan lambar wayar mu ta WhatsApp kenan a kiran WhatsApp akan lambar wayar 0907827715 ta nan za a iya kira mu a cikin wannan shiri na gaskiyar batu ko akwai mai tambaya ko ni karin bayani da yake so mallan yayi masa bari mu fara lalbar wayoyin kamar layukan namu kuma naga muna da matsalar network to amma dai bana maga nan taki sai mu kalli Facebook akwai masu kallon mu kai sai Muhammad Sani Musa fatan alkhairi yayi mana yace ke sauraron mu daga Ikra ta jahar Kaduna sai Yusuf Salisu yi ma fatan alkhairi yayi wa malam addu'a to Allahumma amin tasu Hussaini shi ma na ga sakonsa da ya turo yake wa malam addu'a kuma yace da jin dadin wannan shirin shi kuma wannan tambaya wai dan Allah wala a bude mana WhatsApp guda na wannan shirin a dinka mana recorder
1: kaji shi akwai WhatsApp na wayar da muke ta ta message kai magana fiyasa ka
0: haka na ina ina mafita ko
1: sunan shafin ki ina mafita
0: to akwai lambar waya da ake fada kuma za a kara fada ta nan gaba kadan Nura Rijiyar Nura Biliyana kuwa shi ma na ga sakonsa yi wa malam addu'a malam ina ga sai mu karkare muna da minti guda
1: minti ga wani madassar sabon gari jikamshi ya fadan maganganu masu dadi muna godiya kuma Allah ya da za a dora ga wannan

kowa ya nemi arziki. Lokacin sallah ta yi karebe shawa ka tafi kai sallah, ai ba zai hana ka ba. In ya ce bashi man zan kare maka, shikenan ana samun masu irin wannan a zahiri, sai ka bi a hankali kuma. To wannan shine abin da aya ta bayyana mana a aikace, cewar akwai alkawari tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ta fuskar ba da kariya ko kuma zaman lafiya. Kuma addinin musulunci shine addinin da ya karbi zaman lafiya. Jumla ta gaba sai mutum nabi wanda su ma ba a kasa auja ukum hasrar sudurhum. Allah ya ce ko kuma mutanen da suka zo muku su sun kare zuciyarsu, ayyukatilukum ba za su yaƙe ku ba, ayyukatilukum hum ba za su yaƙe mutanensu ba. Nan wasu mutanen ne nabi da Allah ya ce su ba za a yaƙe su ba, su ba kariya suka nema daga wasu ba, zuwa suka yi suka miƙa muku zuwa gurin musulmai suka yi. Su waɗannan sun ji tsoron zuwa gurin musulmai kai tsaye na farko, sai suka tafi gurin waɗanda suke da alfarma a wajen musulmi, suka ce mu ma mun shiga alfarmarku. Musulunci sai ce to ai musu alfarmar waɗannan wanda ake zaman lafiya. To waɗannan da ba a zaman lafiyar da su Allah ya ce a kashe su tunda sun je can, kuma sun nema sun amince an rabu da su. To sai ka so nabi munafikai su sai suka taho kai tsaye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya rasulullah mun san mun yi laifi, amma mu ba muna so a yi zaman alkawari da mu ba za mu yaƙe ku ba musulmi, tunda sun riga sun yi da sun shiga sun fita, amma kuma mu ba za mu haɗa kai da ku yaƙi mutanenmu ba. Mutanenmu ƴan uwanmu ne, iyayenmu ne, kakanninmu ne, kamar su waɗannan na Makka da suka zo Madina suka musulunta suka koma. Ai wani tuna waye, akwai kanin babansa, akwai wan mahaifinsa, akwai kaza, to irin wannan ananiya din. To yanda suka ce Rasulullah mu ba za mu yaƙe ka ba, amma gaskiya ba za mu haɗa kai da kai kuma mu yaƙi mutanenmu ba, mu za mu zama ƴan babu ruwanmu. To su ma Allah ya ce kar a yaƙe su a ƙyalisu. Nan kuma me aka duba? Nan Allah subhanahu wa ta'ala ya duba cewar a tausaya musu. Mai raunin imani ba zai iya yaƙar mahaifinsa ba, amma mai ƙarfin imani, ku duba Abu Ubaidah bin al-Jarrah, ku duba Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, lokacin da aka yi yaƙin Badar bayan ɗansa Abdurrahman ya musulunta, kun san Abdurrahman bin Abi Bakar da bai musulunta ba. Lokacin da aka zo yaƙin Badar yana cikin kafirai, zai yaƙi babansa Abu Bakar as-Siddiq. To bayan Allah ya so shi ya musulunta, ana zaune ana hira ta ɗa da uba, sai Abdurrahman yake cewa kai babana lokacin da aka yaƙin Badar so uku, in na zaburo doki na taho zan kawo hari sai in ga kaina gurin kawai sai in kwana in juya. Sina Bakar ya kalle shi ya ce wallahi da ni ne ku sai na kashe ka. Kuna ganewa ƙarfin imanin wa Sayyidina Abubakar. Yace da ni ne Allah ya sa na hango kan na zaburo ba kwana sai na kai ka lahira. Ku duba Abu Ubaidah bin al-Jarrah, shi kuma yafin sama ya kashe gaba da shine Allah ya kace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikwanahum aw ashiratan kuji. Allah ya ce ba za ka taba samu wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suna kaunar wanda yake sabawa Allah ba. Wannan shine alwala'u wal bara, ko da iyayensu ne ko ƴaƴansu ne ko ƴan uwansu ne ko waye nasu. Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min. Allah ya ce wannan su ne muka tabbatar da imani. Allah da kansa ya ce masu wannan sifa sai masu karfin imani. To shi yasa waɗannan mutanen Makka da suka yi hijira daga baya suka koma Makka suka zama kafirai, su ma da suka da suka ce gaskiya su ba za su yaƙi musulmi ba, kuma ba za a haɗa kai da su a yaƙi mutanensu ba, Allah sai ya ce su ma a yi musu afuwa. Kuna gane sassauci? Saboda imanin ne, ai dama da imanin ya yi ƙarfi tun farko ma da suka zo Madina za su koma ne? Ba za su koma ba. To kuma yanzu da a ce a yi ta yaƙi tsakanin ku da su, da a yi musu afuwar, ai ka ga ku musulmi kun samu sauƙi. Tun da dai ba za su yaƙe ku ba, ba za su haɗa kai a yaƙe ku ba, to ku yi musu afuwa ba a sanar da Allah zai shirye su ba. Kuna gane shi yake cewa ittakhazu akaffud darrai, ƙa'ida ce ta usulul fiqi. Duk yayin da abubuwa biyu suka zo gabanka masu matsaloli, kuma dole sai an yi ɗaya. To wanne ne ya fi sauƙi sai ka ɗauke shi? Dole sai an yi ɗaya. Ana fahimta?
in baka misali Allah yake yi ko da ke misalin ba zai muku dadi ba in ce ga ka ga matarka an ce sai an kashe dai misali a gonnan misalin ba dadi Allah yake yi to amma dai mu dauki abuwa na kaidojin rayuwa to wannan shine abin da Allah ya musu yace auja'ukum hasrat suduruhum ayyuqatilukum aw yuqatilu qawmuhum ko kuma mutanen da suka zo muku zuciyarsu tana cikin kunci suna cikin jin rashin dadi da wannan hukunci da Allah ya ce ai musu suka ce muku su ba za su yake ku ba amma ba za su musulunta ba sannan nabi kuma su ba za su hada kai da ku yake mutanen su ba Allah ya ce to su ma ku rabu da su an samu sauki ai an bayyana da babu gara ba dadi da bakin kirin bawo shi yace gara baki ba su musulunta ba amma ba za su yake ku ba kuma ba za su hada kai da ku yake su ba Allah ya ce ku rabu da su to wannan su ne mutane kaso na biyu wadanda Allah subhanahu wataala ya cire su daga cikin wannan munafikai da Allah ya ce a yake su ga su da suna nan munafikai amma tunda ba su taba mu shi kenan gale su to wadannan ayoyi duk musulmi za su rika amfani da su idan wani abu ya faru a tsakanin su shi yasa musulmi dan gata ne shi bai kamata ya rayuwa da ra'ayin kansa ba idan ka shiga ummahatul kutub na musulunci zaka ga dokokin zamantakewa da ka'idojin zamantakewa tsakanin musulmi da musulmi da musulmi da wanda ba musulmi ba a hakamu siyasatu shar'iyya na ibnu taymiya ya kawo duk waɗannan ka'idojin duk kuma waɗannan ayoyin ya ɗebo ya fuffutar shi yasa ba daidai bane ko mu da kuke gani abubuwan da suke faruwa yanzu musulmi dan ba mu karanta addini bane muna daukar musulunci sallah da azumi ce shikenan ka zama musulmi ha to wannan labari ne ai hatta mu a tsakanin mu bamu san zamantakewar haƙoƙin mu bare mu san haƙoƙin wanda ba musulmi ba amma ku duba yadda Allah ya musu afwa wanda wannan ke nuna a rayuwa idan abu ya tsanani to a rika duba menene yafi sauki a cikin sa to wannan su ne mutun na biyu akwai mutane na uku sai aya ta gobe Allah zai ga mana satajiduna akharina akwai mu kaso na uku wanda duk Allah ya cire su ba za a yake su ba kuma alhalin su munafikai ne to bayan Allah subhanahu wataala ya waɗannan mutane afwa tunda sun zo da wata siffa ta zaman lafiya to Allah ya ce a kauda kai gabarin su ba san abin da Allah zai kaddara na shari'a akan su ba to sai Allah ya dawo kan musulmi yana sake jan hankalin mu yace walau sha Allah da Allah ya so saboda wani wasu musulman ka san idan Allah ya yi wani hukuncin sai mutum ya ga kamar kai sai mutum ya ji babu dadi to shine Allah yake lallashin sahabbai walau sha Allah da Allah ya so la salladahum alaikum falaqatukum da fa Allah sai ba su karfin da su ne za su yake ku ku sahabatu da sauran musulmi ne yau duk da ku ne na Allah ku kuke bin Allah wancan da ba sa bin Allah da Allah ya musu sassauci kar ku ji haushi ku saki ranku bayan Allah ne shi domin da Allah ya so kuna na Allah din sai Allah ya ba su dama su fata-fata da ku wannan kira ne ga dukkanin wani musulmi da yake da'awa zaka ga wani ka kira shi addini ka kira shi addini kwata-kwata ya ki waiwayanka kamar da nake faɗa shekaran jiya abokinka ne kai masa wa'azi kai masa wa'azi ya ki karba kada wannan kin karbar ta sa ka rika jin haushin sa a kai abinda kake jin haushi saba wa Allah ne laifi ba shi ba idan ka je ka wuce iyaka Allah ya ga har jin haushin ma kana ne ma ka shiga iyakar Ubangiji to Allah Ubangiji sai juye da abu dakanta mana hadisi wannan ba Allah ko mutum biyu da mutum kirki a kwanaki duk mai saban Allah ka tausaya masa kuma ka ci gaba da masa wa'azi karka daina ibada ce shari'a sa tana hannun Allah danka ne dan uwanka ne mahaifinka ne kaninka ne makocinka ne yaranka ne abokin kasuwarka yake laifi kai ta gaya masa gaskiya kuma duk matakin da zaka dauka dan ya daina ka dauka idan kana da ikon idan ka daina kula shi zai ji babu dadi to ka yanke masa magana amma in ka san ka daina magana baka da wani tasiri to karka daina masa magana musulmi ne dan wakaci gaba da masa wa'azi to shine Allah yake ga mana anan walau sha Allah la salladahum alaikum falaqatulukum idan kuna jin wannan afwa da Allah ya ce a kyale wa'annan mutane abin ya muku ciwo sahabbai ko ku sauran mutane to da fa Allah ya so sai ba su karfi ku kuma su yake ku
ga su dai kafirai ne, ga su dai munafikai ne, sai Allah ya ba su wannan iko. To nan lallashi ne ga musulmai, da kuma sai ta kwakwale da tunanin musulmai cewa kada ka wuce iyaka ko da ka ga mutum yana sabawa Allah. To shine malamai ke cewa ikhtiyarul islami li salmi, musulunci ya zabi zaman lafiya, wa adamul wuquf fi wajhi da'wa bil quwwa ma akfalati al amn lil muslimin, tare da cewar Allah subhanahu wataala da ya ga dama sai ya sa be musulmi karfi, musulmi suna da karfin da zasu da abin da zasu, amma Allah yake gaya wa musulmi karfin naku fa na Allah ne, Allah ke ba ku karfin. Wayancan bayin Allah masu lafi da Allah ya ce ai musu afuwa, ba ruwan ku da su ba kwalice su bayin Allah ne, so da haka ku bi abin da Allah ya ce. To haka ake so kowane musulmi ya zama, duk inda ka kai da karfi da jin isa da ilimi da kaza ba za ka shiryar ba, kai dai ka ci gaba da aikin ka, kar ka wuce iyaka. To shine ma suka ce walau sha Allah wa sallallahu alaikum fihi bayanun anna afa'alul ibad waqi'atun bi mashi'atillah, Allah yana ga mana duk wani aiki da bawa zai sai Allah ya so. Tunda ya ce walau sha Allah, da Allah ya so la sallallahu alaikum, to Allah bai so ba, shi yasa munafikai ba su samu nasara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Jumla ta karshe, bayan Allah ya lallashi mutane, sai ya ce fa ina tazalukum, in dai suka kau gabarin ku, suka kauce muku, falam yuqatilukum, basu yage ku ba, wa alqau ilaykum salama, suka zo suka ce suna son zaman lafiya, to fa ma ja'ala Allah lakum alaihim sabila, Allah bai sanya muku wani tafarki kuma da za ku nemi ku yake su ko ku rigima da su ba. Duk wannan ayar ta sauka akan haƙƙin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, amma hukuncin ta yana nan a cikin mu har yanzu. Duk yayin da wani bawan Allah ya risina bayan yayi wa Allah laifi, karka ce tun yaushe ake maka wa'azin baka ji ba, a'a ka gode wa Allah ma da ya karbi kira. Shi yasa ku ga ƴan uwanmu masu da'awa a da da yau masu fita tana hannun Allah, nan shekaru uku ko huɗu da suka wuce a nan majalisin dakta suke gaya mana da suka je wani gari wa'azin maguza wanda suke nan suna nan ko da yana ba mu rahoto, yace suna wa'azin sai ga wani ya dauko kankare da faffe. Eh, ku shi ba kan akuya ba, kankare dan ku san shi, amma gudancin ma a gaba yake, yato da kankare da faffe a faranti. An je wa'azi, da ana wa'azin yazo sai duba ya ce malam ko zaka ci ne, wannan duk ba isgilanci bane da wai, ai kaga da sai a ce kai dai a, sai aka yi dariya, ina daga cikin udu ila sabila rabbika bil hikma. Dakta ya ce babban limamin sai dariya, ya ce a wannan ai ya girme ni malam, har ya bai wannan ba ma gujin malanta ma, kaga ya girma shi. To amma da yake Allah Allah ne, wannan kankaran fa bai koma da shi gida ba sai dai musulunta. Ai to mu daina shiga harka Allah, kawai ka sallama wa Allah ka fawala masa. Eh, in dai kai bawan Allah ne ko to ka bi Allah a babin ubudiyya, kai bawa ne. Duk wannan abin da muke dani da ku anan, wa zai shirye da wani? Wannan abin da muke tai muke ta fada fada muke, Allah shine ya san me zai faru. Ko? Muna fada ne wanda Allah ya so da shirya shikenan. Lokacin da mutum Allah zai shirye shi ba kai baka ma san lokacin ba. Wallahi wani sai kaga mu karatun ma ka mutu, amma magana da ka faɗa ce tun shekara 10 take faman yawo a kwakwalwarsa, sanadiyata ne zai musulunta, kai kana cewa baka san me kike ba. Kuma ya ishe ku gane wani abu na shari'ar Allah. Yanzu kamar ilimi wannan abun da nake, yanzu mutum nawa ne a gabana, ba Allah ne yake isar da sakon zuwa ga zukatan kowa, ni kawai mene murya kawai take fita, ko ba san yadda kake fahimta ba, yasa kuna cewa an gane kuwa. Yanzu ka wani mu a cikin ku yafi ni ganewa, amma ni a tunani na ka gane ko tunimi Allah ya gane da kai kafi ni ganewa. Wato ku gane matsayin shari'ar Allah ta hanyar ilimi, shari'ar Allah ta hanyar ilimi ko tafi kowace kalma ce za a fice ta kwaya daya. Shi za ku ga idan aka zo tafsiri ai ta bayani, wai duk kwana-kwanan da ake ana faɗa so ake, wanda bai gane ba ya gane. To shi kuma Allah subhanahu wataala cikin kalmomin da mai karatu yake furtawa, wata kalma fa wallahi kwa ɗaya ce Allah ya ta dauka jefa kirjin wancan, shi kuma ita ya gane ita ce ta latsa shi, yayin da wani ma bai gane me aka ce a gurin ba, wani kuma ya gane wancan. To ina so dai ku gane abin da Allah ya ga mana, fa inni itazalukum, in dai suka kauce, falam yuqatilukum, basu yake ku ba, wa alqau ilaykumus salama,
har suka yadda suka zo suna neman zaman lafiya.

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Bayan da farashin kayan abinci ya tsada cikin shekaru biyu da suka gabata a Najeriya, farashin ya fara sauki tun daga farkon shekarar bara sakamakon wasu manufofin gwamnati cike har da dage haramcin shigo da wasu kayan abinci daga kasashen ketare. Yayin da hakan ya sa kayan abinci suka yi saukin samu ga 'yan Najeriya, manoma har yanzu na yin noma a tsadance, inda ba su da wani zabi illa siyar da amfanin gonarsu bisa yadda farashin kasuwa ya kaya. Daidai lokacin da farashin taki da iri, magungunan kashe kwari da sauran kayan noma ke ci gaba da tsefewa, manoma da dama na kokarin mayar da kuɗin da suka kashe a wajen noma yayin da samun riba ya gagara. Sakamakon wannan hali da manoma suka tsinci kansu, Malam Aqila Abubakar, wani babban manomi dake noman rani da na damuna, ya ce ya fara tunanin daina noman baki daya sakamakon tsadar kuɗin noma da kuma raguwar ribar da ake samu.
2: Ni a wannan shekarar ma gaskiya ina dardadin ma bazan yi noman ba. Na gwammace gara na je kasuwa ni ma da kowa yake siyowa da arhar yana da yayi ni ma na je na siyo na zo na ajiye a gida.
1: Kazalika wani manomi Idris manager da Kasoye ya bayyana kuɗin da ya samu daga noman shinkafa a gona mai kadada daya bai wuce naira 700 ba bayan da ya kashe mata sama da 800 a wajen yin noman.
3: Wannan ekar ta cinye min kuɗi naira 800 da naira 20,000, amma cikin ikon Allah lokacin da na kawo ta gida na nemi in sayar da ita abinda aka ce min shinkafar nan za a sayar ta naira 26,000 buhu, abinda za ta hada min kwata-kwata za ta hada naira 700 ne da ɗuriya.
1: Shi ma wani manomi Adamu Muhammad Hotoro wanda ke noma kadada 10-13 tare da samun buhu 100 na shinkafa, a halin yanzu ya koma noman kadada ɗaya domin ciyar da iyalansa kadai.
4: Abana ni hekta ɗaya tak na ita ma na ita saboda gidana kada ya zama da nasiya da ƴan wanda ka saba kuma kana bawa karka zama dai babu, amma ba haka ba wallahi noman nan ma ni ma ba zan ba. Waye zai tolerate asara irin goma asara irin da noma ka je ka kashe naira miliyan 10 ka zo ka samu naira miliyan 3.
1: Wasu manoma da Arewa Radio ta zanta da su a Kano na roƙon gwamnatin tarayya da ta daidaita farashin taki da sauran kayan noma daidai da yadda farashin kayan abinci ya sauka.
5: Gwamnati ta duba noma fa shine walwala talaka. Inda bai noman nan ba fa babu wata walwala tsakaninsa. Gashi idan kai noman nan masarar nan ana sayanta 30,000-25,000, to yanzu ka zo ka sai buhu naira 49,500, to idan ka noma yayi na amfani.
2: Taki shi ya kamata a ce mun samu sassaucin shi daga wajen hukuma. Taki tsada, laborin da zaka biya ya maka noma shi ma da tsada.
1: Aliyu Muhammad wanda ya zo Kano daga jihar Zamfara domin siyan taki ya bayyana mamakinsa ganin yadda cewa buhun takin urea ya kai naira 49,500 tun kafin faduwar damuna a yanzu. Ya ce a irin wannan yanayi babu makawa manoma za su tafka asara.

0: ganin yadda kudin noma ke ci gaba da zarce darajar kayan da ake nomawa a kasuwa
1: ba maganar riba saboda shi manomi ya riga da ya saba koya da ya dan zuba shi ya ga amfanin gonarsa to amma yanzu abin ya riga ya buwaye talaka
0: a shekarar bara buhun taki musamman nau'in golden ya haura naira 60,000 yayin da urea ya zarce naira 50,000 kuma bincike ya tabbatar da cewa farashin na ci gaba da kasancewa mai tsada yayin da lokacin noman takawa da manufofin gwamnati da kuma matsalolin da kamfanonin sarrafa taki ke fuskanta a cewar sa an samu raguwar yawan manoma da ke siyan taki idan aka kwatanta da shekarar bara sakamakon tsadar takin da kuma karancin ribar da ake samu daga amfanin gona
2: dukkanin shekara manoma suna karuwa amma a wannan shekarar muna ganin alamar tabbas manoma za su rubu buhun hatsi guda ɗaya ba zai sai maka taki guda ɗaya ba
0: da muka taba alli da cikin wannan kalubale masanan tattalin arziki sun yi gargadin cewa lamarin na nuna irin matsalolin da suka da bai tsarin noma a Najeriya. Farfesa Garba Ibrahim Sheka na Jami'ar Bayero da ke Kano ya ce karancin tallafin gwamnati da kuma karuwar shigo da kayan abinci daga kasashen waje na kasara noma a cikin gida. Yayi gargadin cewa hakan barazana ce ga yunkurin samar da wadatuwar abinci yana mai cewa idan ba a dauki matakin gaggawa ba, Najeriya na iya zama kasa mai dogaro da shigo da abinci daga kasashen waje cikin shekaru biyu masu zuwa maimakon dogaro da kanta wajen samar da abincin.
3: Yana da kyau gwamnati ta fuskanci abin nan lalle fa sai an samu da manoma taki gashi ana labarin cewa jiragen ruwa ba sa motsawa ta hanyar da za su shigo su kawo taki bana ana sa ran zai tsada kuma sannan harkar man fetur da ta tsada yawanci by product din musamman urea nan daga harkar man fetur ake samun da shi to shi ma kaga akwai alama zai tsada to in gwamnati ba ta shigo ta tallafa ba ina tabbatar maka noma zai durkushe gaba daya za mu zo shekara 1-2 masu zuwa za mu dogara gaba daya kacokan akan abincin shigowa
0: noma dai na ci gaba da kasancewa daya daga cikin manyan ginshikan tattalin arziki musamman a arewacin Najeriya sai dai masu ruwa da tsaki na cewa idan ba a dauki matakin rage kudin kayan noma ba musamman taki cikin gaggawa fannin na iya ƙara tabarbarewa lamarin da ka iya haifar da matsaloli masu yawa ga samar da abinci da kuma zaman lafiyar ƙasa baki daya
4: shiri ne dake fagar da masu ruwa da tsaki domin kawo dauki ga rayuwar al'umma
5: kuma goda Allah yan uwa mi alfahar mun san abun fahari zaman mana duniya nayo salatu ga shugaban mu Muhammadu har alihi da sahabihi har zuriya na zo gare ku bayyana muku dan kadan tafiyar rasulullahi gun mai gaskiya a watan rajab 20 zuwa da 7 da shi Jibril ya zo mun shugaba mai gaskiya mun zo yana maka lokacin wannan zuwan Jibril ya zo a cikin da shaɗin gaskiya Allah yana gaishe kawai in ga ya maka yau za ku gana kai da shi a samaniya kuma gashi na kawo buraka gashi can kayo shiri du'an kawa ta samaniya du annabawa har zuwa su mala'iku kowa yana murnar zuwan ka gaskiya suka tashi sai baitul muqaddas sun tsaya nan annabawa sun ka taru gaba daya manzo ya zamli man gare su Muhammadu dan sun sani shi ne imamin anbiya nan sun kawo sallah kwatancin nafila suka hau zuwa sama nan wajen miraja kafin jimawa ga rasulacin sama Jibril ne mai yin zagi a samaniya nan sun ka sadu da shi da isan maryamu ya haya da sauran manya-manyan anbiya suka gaya da shi kuma sun yi wa masa addu'a sun marhabin a gare shi sun masa godiya ya wuce sama'u zuwa sama'u Muhammadu duba Al-Qur'an ka samu gaskiya har da zuwa kuma guntikewa can sama manzo ya ce Jibril sai mi anya Jibril ya ce ya shugabana ka sani wannan waje shi ne iyaka in tsaya in na matsa daga nan hakika babu wai haske kawai ma zai bice ni gaba daya manzo ya ce to zan wuce sai na iso jibrilu sai ajabi yana yin godiya manzo ya miƙe sai kawai tafiya yake tafiya cikin yardar ilahin gaskiya sha'anin abun har ya wuce a fada a ce an wo kaza baki daya wallahi manzo ya ga Allah babu wai kuma sun yi zance shi da shi a guda daya ba dan gudun kuma kar jawabin ya tsawo da na tabo fannin kuji shi gaba daya suka kulla sirri shi da shi Allah kawai daga nan rasul ya zo cikin maka lafiya ya sauka tun asuba dare bai da jiki da ran sai je hakikar gaskiya mun goda Allah tunda wannan annabi shine uban dakin mu ai sai godiya wallahi ban ga kamar rasulullahi ba kuma ba kamata salahira har duniya Allahu tun daga yanzu na shaida maka komai da komai na warabu gaba daya na ba da shi gun shugaban mu Muhammadu dukkan abin da na mallaka baki daya sallar da nai Allah idan ta tabbata ya rabu in ha ta zamo karbabiya ladanta ya Allah gaba daya jumlatan Allah ka baiwa Muhammadu mu gaba daya azumin da na yi a duniya ya rabbana kuma har hajjin nan ta wado baki daya dukkan abin da na aikata nan duniya inda akwai mai kyau cikin sai lahiya in har abin zai sa in san lada ciki ladan ka baiwa Muhammadu mu gaba daya ni ko a kullum rabu sanya in ta yin aikin ibada mai yawa zababiya dukkan irin ladan da zan samu duka kullun ka baiwa Muhammadu mu gaba daya ko da a ranar lahira ya rabbana ban samu aiki nawa mai kyau ko daya kaunar rasulullahi ne dai ta ishan ba wai kawai ma lahira har duniya Allah ka shaida ni ina san Ahmadu daga baki Allah har zuwa kuma zuciya albarkacin sa ilahu duka fitar da mu dukan musiba mai yawan sarkakiya wannan zama mara kyau na halin duniya da bakin ciki da rashin zama kuma lafiya da yawan tunani babu bacci ko kadan sai kankani asuba zuwa kuma safiya ba zan fado komai ba Allah ka sani mun dogare a gare ka ya sarki daya kuma mun sani laifin mu ba zai kirgu ba Allah ka yafe laifin kanmu gaba daya mun san irin rahamar ka Allah tintini in an ka tuba gare ka sai a ga lafiya mun tuba Allah ga madumin sujjada mun miƙa hannaye mu gun kai lafiya mun roki ya Allah ka gafarta mana da uwa uban mu ubangiji baki daya Allah ta'ala dukawo mana sutura kuma dukiya Allah da tarin lafiya in dai a ce rahamar ka yau bata samu ba mun taka jirgi mun nutse mun dulmiya ballanta nana kyauta zato mai yawa rahamar ka na a gare mutum daga duniya na ƙara dai bata gaisuwa gun annabi ka nufa ilahumma sadatin daga duniya mudi sifikin naku ne mai wallafa baban Aminu tuko akwai mai tambaya wannan ita ce Isra'ila mai raji an yi ta yau shekara kamar wajen 50 da wani abu Allah ya ba mu albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ƙara yadda a gare shi to saboda ita wannan tafiya da aka yi aka faɗi aka yi ta sallah aka karbo a lokacin domin gashi tafiyar da suka yi ma su kamar da kuka ji sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu kwatancin nafila ce to ga ta shi yasa gara hada da sallah tunda an yi wannan
6: ya jama'a ina gaishe ku na zo musamman sare da ku na san da hairi kware a gare ku ba tun a yanzu nake neman ku na da jawabin da za ku ja shine nake son ku saurare ni na zo gare ku a yau da bayani na san ku samu cikakken sani batun shamfa-shamfan kasar nan tuni na yawo bayanin su don ku ja ko dai da na san babban sansu jimla ba wani laifi daɗin mai ga fitila ta nan za mu gane mu ƙara kula mu kauce wa hanyar shirin masu hila suna taɓa tarwa dosa fiya akwai masu gaskata kayan da babu su sa musu suna su ambaci gaibu in wai kace babu to kayi aibu hakika shirinsu akwai ta ajibu zan wo bayanin su don ku ja la'alla karancin sani shi ya sanya suke shirya wannan rashin gaskiya ko kuwa dai sun bi san zuciya suna tabbatar da mutanen duniya da redu da rana zuwa safiya shine nake son mu tare mu gane canfi da kage rashin ilimi ne safi su gori rashin hankali ne aminci da suko hakikar bata ne da wauta da shirme rashin holiya ku gane mutane fa ba wata inna da ke shanye hannu kafa ina rashin lafiya ne kawai ku shina wajen likitoci akwai magana ku zan tambaya don sanin gaskiya sa'annan ku gane fa babu fatalwa shirme kawai ne ku daina kulawa kar dai ku yarda da masu batarwa su mai sheku bol duk suna ta bugawa ga ku da ranku cikin duniya wallahi tallahi babu na kada kar ma ku ce za ku nan wata shaida matsafa kawai ne suke farfaganda su ja hankalin ku zuwa kasada su sa ku a hanyar rashin gaskiya sun ce a bori akwai alhaji ya jama'a duk kuna nan kuna ji sun yi dabara su bata haji wallahi tallahi dokar ku ji ƙarya suke muku baki daya
7: na yau salatu da sallama bisa mun dafa sahabai da alayansa mata zuriya niyyar mu kan bisa tsara waka yan uwa zan wo bayanin kakanin mu na tunjiya amma irin halinsu can na cikin duhu tun can na farkon jahiliyar duniya wallahi in har mun tsaya mun bincika za mu yi tunani mai yawa daga zuciya domin a lokutan nan da jahilci kwarai ba su san abin da ake ciki ba na duniya kuma ba karatu mai yawa fa a zamanin sai dai akwai hikima kwarai don gaskiya mai hankali zai gane wannan zahiri kuma zai yi alajabin zaman su na duniya da can irin kayan su dun na wajen tufa su ne suke tsara su duba ki daya kowa ya samu gwargwadon iko nasa kuma ya wadata ko ina baki daya sannan da kyansu kaza aminci zahiri sannan da hannu fa babu inji ko daya duba gidaje can na da kai alajab tsarin su yadda suke gina su gaba daya wani sai ya shekara ma ɗari bai faɗi ba kuma babu dutse ba siminti ko daya sannan ashana wadda yanzu kuke gani su ma da tasu a lokacin kai tambaya dutse sukan kyasta ya kama nan da nan ko kokaran mai wa su burga bai daya sannan gado bedi fa su ba su san shi ba su sai mawanka ce gadan su na duniya fankan nasara ta yanzu su ba su san ta ba sun wo muhuci nan zaman su na duniya sannan su ta barmi su saka iri iri har yanzu nan bisa kansu ke ta kwaramniya nisan wuri in an wasiƙa nan da nan sai katta kwana su kai ta can rana ɗaya wakatin da ba jirgi akwai su dara kuma dokuna har jakuna baki ɗaya ga madugu shi ne direba na ayari kuma har su je tafiya su komo lafiya noman su sai su yi babu inji ko kaɗan dawa da gero har su shinkafa aya kun san da ba kwanan rufi dan zamani kun manta zanata mune ta matanja kuma sadda ba famfo a wancan zamani kun manta ji gomban ruwa na matanja kuma sadda ba injin nika ko yan uwa dutsen nika ai babu mai yin dariya kuma yan kashe wai ga jaridar zamani su ma mutanda ai suna ta tsuniya rigar ruwa yar zamanin ga da an kai kun san akwai kabudo na tun gargajiya komai na zamani a yanzu da kun kaga mu ma muna da irin sa tun gargajiya komai ne yanzu muke fadi wai shi gaba kuma shi gaban mu na masu ya san rija kullum ana kasa can cikin zulfi kuwa amma fa shi gaba wai ake yi bai daya Allahu akbar yan uwa ne alhajab wai mai yasa ne zamu man ta mutanja dukkan fasahan nan ta da da muke gani wasu yanzu sun manta ta duba ki daya wai me muke yi ne a yanzu na ci gaba mun mo shuru lafato kamar wata tinkiya in har kace wai yanzu ga likitan kwarai su ma da nasa lokacin kai tambaya sannan akwai su magori sarkin kokari warkar da ciwo shi kawai ke tambaya wakatun farauta ba su yinta da bindiga sun bude tarko sun kafa shi waje daya duba ga sun kifi na da kai alajab sun tsara komawa da ba mai dariya sannan idan suka sa cikin ruwan nan da nan sai kama kifi masu rai ga lafiya komai na zamani a yanzu da mun kaga su ma suna da irin su tun gargajiya in har kace jirgin saman gada an kai da sun iso har yanzu ai da sun iya Allahu akbar sun mace tun zamanin da an yi al'ajabin mutanen gaskiya na tabbata na gaskata da sun yi wo jirgin da zai bi cikin kasashen duniya nan shekara mai tan da sun kauce tsaya wai waye san jirgin saman na yi tambaya ko su a Rusiya lokacin ba su san shi ba bari yin musu ai babu shakka ko daya amma mutanda rabba kai musu gafara sun fidda mu kunya a wannan duniya kuma babu tilici dole ne mu yaba musu Allah kawo rahama gare su gaba daya amin ta'ala rabbuna kuma addu'a Allah ka kai su gidan da babu hayaniya na tsara waka ta kadan dan tintini ba dan husuma ko kudan san zuciya sai dai kawai dan naga ya cancanta ne ai dan bayani karaman ta mazanja zan dakata haka yan uwa sai nan gaba nagode Allah rabbuna kuma godiya mu dai sifikin ne na shan darma Kano shine ya tsara ko akwai mai tambaya
8: taskar arewa daga nan mita 93.1 arewa
9: zan wani san alheri duk wanda ya mana alheri mu san alheri ne sai mun rama da alheri kan mu butulce masa yau yara za a koyar da su karatun qur'ani su sauke su haddace amma da wani abu zai hada musu da malamin da ya koya musu karatun sai su karasa gurin yan sanda ya kamata mu komo wannan tabi'a ta annabawa sai ta sanin alheri to na karshe shine mu zama mutane meye mutane shine shari'a ce take tafi da su ba kara zuba ba yanzu da zamu taho nan ba dan an samu wa'ansu sun dage ba da sai mun tuna da awa ba mu karaso ba danja tana amma ba mai kallanta kowa kawai gaban kansa yake kai da ka kalli mutane ka tabbatar rayuwar dabbobi suke kawai babu wanda yake bin doka ko oda amma malam Mu'azza Hadeja ya faɗi gaskiya ce in kai kallata bata to mai binta ne ya sake ta masu mulki su suka yi sakaci al'umma ta lalace Jordan muka je sai da take mun dauko hotunan su tumaki a daji yanda ka san taragun jirgi wala haka suke tafiya ba wacce take wuce ta gaba ta baya ta biye na binta haka har ta karshe in wata karshe in bata ga ta kusa da ita ta motsa ba za ta motsa wani gurin kuma jaki ne yake kiwon dabbobin sa masa kararrawa za su dinga bin sa a jerare ras dinda suka ji kara karara wannan za su in yanan su bi shi kaga dabbobi suna kan ka'ida mu ko mutane a Najeriya ba abin da muke To saboda haka wayannan sune abin da sihohin da nake mana.
10: Wannan muryar Professor Malam Umar Sani Fage ce.
11: Nan mita 93.1 Arewa Radio.

0: sen kima ni Newcastle United ɗin na magana Eddie Howe
1: eh
0: yana dan caccanza ɗan wasannin mako kusan bayan mako a ɗan kwanakin nan daga cewa kai irin su ɗan wasa bon ɗan wasannin nashi na bayan dogon nan kaje ma bi samu dama fafatawa ba
1: dan bon kenan
0: eh dan bon akwai rufi wanda ya saba shigowa ta gefen nan daga da Anthony Gado duka ɗan wasanni ne wanda yake farawa da su amma hagewa ya dan fitar da su domin dai ko kuma yana ganin wasan ne haka ko kuma
1: ai lissafi ne yake farawa ai
0: ko ta kallon da haka da kallon wani mai horo zo ko yana ganin
1: da akwai ƴan wasan da ya kamata ya amfani da su ba
0: wani da zaka ga ko da yaushe ya sha ɗayan nan su ne wasu masu horo zo
1: ka ai haisa ƴan wasa wasu lokuta zaka ga kamar ita kanta Newcastle din zaka ga akwai lokuta da dama sun raja'a ga wasu ƴan wasa sai kaga kuma ƴan wasan idan wasa yayin nisa sai su gajiya su kasa bada abin da ake bukata
0: suna ɗaya daga cikin wanda ba ya tsammanin kakan wasan kusan duk da dai bata kare ba kamar ba su sami yanda suke bukata ba ina maganin su Newcastle din idan sun samu ne kaga shekarar da ta gabata ma sun tsallaka ga su cin kofin da kare tuna yi turo
1: na'am
0: wanda kaga wannan kaka za a iya cewa ba lalle ba gaskiya al'amura sun dan damalmale musu akwai manyan mashahurin kungiyoyin da ba a sa rai za a yi wannan abin da su ba domin kungiyoyi irin su Liverpool da Chelsea kaga kungiyoyi ne wanda ba a tsammanin kakar wasan da ta zo musu da wannan sammasi ba wanda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ma kaga tun a jiya ta tabbatar da ɗaukar tsohon mai horas da Real Madrid da kuma Bayer Leverkusen Xabi Alonso
1: suwa Chelsea kenan
0: a matsayin mai horas na dindindin wanda shi ne ake sa ran zai jagoranci Chelsea a kakar wasa mai zuwa wanda kaga sun yi masu horas wa kusan guda biyu a wannan kaka da sarrafa da su
1: sai ga gama biyar ko shida haka su ai ba ruwan su su ba sa son bata lokaci ba su da lokacin bata lokacin ma balle su tinkari lokacin su ga wani irin lokaci ya kamata su jira domin ganin an samu daidaito kuma kaga kamar shi Xabi Alonso sabon mai horarwa Chelsea ina ganin cewa maganarsa ta farko cewa yayi zai fara kawo dan wasa Arda Güler dan asalin kasar Turkiya mai shekara 21 kuma kaga yana fafata wasa ne a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid yace shine babban burinsa ya fara kawo Arda Güler kuma an kai la'akari ga ƴan wasan Fernandes Fernandes ya yi irin fitabbartin nan ya kai ta ma
0: yana gurin pop yana nan
1: pop yana wajen gaskiya dan wasan ne yana da kyau
0: yana da kyau na ga
1: tabbas Fernandes yana da kyau na kwallon kafa imana
0: Hausa
1: eh
0: ta Hausa Hausa ne zaka yi
1: to ya kake su ga tana ne kasallin sun samu dama amma sun cire ta ta dawo
0: ta fi su kara ba a shaki ba da su kama su kumkula hey babban mara su yaso yin jefa kwallo sai dai ta yi faɗi ta ɗan tashi wallace mai kyau kai
1: wannan kwallon za ta iya ci gomaras ne ya gwada sa'arsa kaɗan ya rage
0: sauko ungulin nan za ta
1: haka
0: jagora Bruno Gomaras
1: tabbas
0: Wilson ya samu dama
1: mai kyau dama mai kyau amma ina an sun dakile ta
0: wannan dan bayan nan ne kasti ne yayi kokari kwarai da gaske amma sa Botman kalle ce mai kyau ya tire da Wilson ya bugu ha ha kada dai kada kana kada
1: to ai fadan ma bai kamata su yi ba duk da zuciyarsu ta hau sama su da suke kokarin garin cewa zan samu damar da su farke to kuma me yana fada dan Allah ai babu dalilin yin fada kai Newcastle ka samu nasara
0: kai mai kuma yana ma neman wai a hagari
1: a yana a
0: gaskiya shi ne mu fada
1: gomaras
0: a a
1: yana tsakiyar ai gomaras aka daka aka tattaka
0: tuni ma an ba shi katin gargadi shock hagari
1: Jabtin zirani
0: ka ta kallon nan fa da nake ga ma wanda botman ya dauki ka gani lati ne kyau mun sani ya kudu na dole ba haka tun gargadi gaskiya mutum yana kasa amma bai fasa dukansa ba
1: haka Newcastle tana da biyu West Ham tana nema filin wasa na St James Park Ibrahim London Bojigire da kuma Abakar Tukur Garu muke tare da ku a wannan wasa alƙalin wasa Gareth Gillett shike alƙalancin wannan wasa wasa ne dai wanda yake fitar da marada kunya in kai la'akari ka duba za ga West Ham din dole suna buƙatar sai sun samu nasara kamun su samu ƙwarin gwiwa da za su iya tsallakewa da ba su fada ajin gajiyayyu wato championship ba ko kuma in ce gwaru-gwaru su fada relegation saboda wannan wasan zai ba su ƙwarin gwiwa domin ganin cewa sun yi wani abin da ya dace domin ganin an yi abubuwa da za su samu damar da su tsallake su Newcastle din da aka duba za ka ga
0: gaskiya West Ham da musu ta danyi karanci a wannan wasa bana tunanin kwallace amma gaskiya a yanzu dai ba lalle su iya warware wannan kwallaye ba amma dai za mu jira mu gani
1: ka san wasan su na karshe za su buga ne da ungiyar kwallon kafa ta Leeds United da misalin karfe 4 idan dai har suka samu nasara a wannan wasa ko suka dawo cikin wannan wasa to za su iya samun damar da su tsira tunda wanda Leeds United za su yi wasa a wasan karshe ranar 24 ga wata wato ranar Lahadi mai zuwa kenan kuma kaga su Tottenham din za su buga su ma a gida da kungiyar kwallon kafa ta Everton saboda a wannan mako za su buga wasa ne da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea
0: wasannin tuka nawa na Tottenham masu zafi ne
1: eh da Everton ma mai zafi ne amma kaga inda West Ham sun samu dama sun samu nasara a wannan wasa ko sun dawo cikin wannan wasa to ina mai tabbatar maka da cewa za su iya tsallakewa a buga gasar premier da su a bana a shekara mai zuwa kai tunda wasan su na gaba bai da hatsari kamar yanda na Tottenham din ke da hatsari amma dai komai kan iya canjawa ko kuma komai kan iya tafiya haka in ka duba kamar abin da na faɗa yanzu suna matsayi na 18 da maki 36 Burnley na 19 da maki 21 Wolves na 20 da maki 19 amma da Burnley da Wolves tun sun riga sun fada waɗanda suke da ragowar numfashi bai wuce kungiyar kwallon kafa ta West Ham din ba wanda idan suka ci wasan to numfashin su zai ci gaba amma sama bai ya fada da'ira ta 18
0: ka san a makon karshen ayi wasannin dukkanin su a lokaci ɗaya za a fafata
1: eh duk karfe 4:00 za a yi su
0: komai ka iya faruwa
1: haka
0: a ga duk sanda aka so karkare gasa musamman na iya turi za ka ga ana nan kokar a ce dukkanin wasannin a lokaci ɗaya ne duk da dai dama ah Soma Bell ya samu dama ah ina babu komai ya
1: bugun falan ɗaya ne ko
0: bugun falan ɗaya ne kallon yes gaskiya dama ta dan su a gani ya shigo dan wasa ne mai kazar kazar ah
1: ta guje masa ne damar
0: ya buga ta ciwo ta da ta dawo sai ta same shi ya buga kwallon mai kyau
1: za su yi canji da sa su kamar nake ganin
0: kamar kuma magana ake
1: o magana ake musu
0: yana gaya musu abinda za su yi da shi ga Diop
1: ta sad za a cire saboda ka san yana da yawan fada da doke-doke kuma ya samu katin gargadi
0: Wan-Bissaka tsohon dan wasan Manchester United da shi da Sushek da yanda Pablo ya shigo sai kuma Kante amma wannan ba N'Golo Kante ba
1: Pablo ne ya shigo
0: Pablo ne da shi da Kante
1: gashi nan ma ga wannan kantan
0: shi wannan Muhammadu Kante ne yayi
1: shi wannan Muhammadu Kante ne
0: dan asalin kasar Faransa ne shi wa
1: to ma ga ina yake kantarawa
0: kaga shi ma
1: dan uwan to ko suna da jibi da wannan kantan na Faransa
0: kaga shi ma dai
1: tunda kaga shi Kante ya fito a cikin rukunin wadanda su buga gasar cin kofin duniya wanda za a yi wata mai zuwa wato 12 ga wata kenan na watan Yuni kenan wanda za a fara a kasar a kasashe guda uku Canada Mexico da kuma America kaga kasa da wata ɗaya kenan za a fara gasar cin kofin duniya yanzu
0: kasa da wata ɗaya gaskiya tunda bai ma kai sai kusati irin uku ba
1: to ka gani
0: lokaci ya taho
1: akalla kawai kace bayan sallah za a fara gasar cin kofin duniya
0: sallah kaga ɗan wasa
1: da ɗan kwanaki
0: ba su da hutu kusati
1: waɗanda suka samu nasara zuwa kai kasashen su ba
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Na nuna ma
1: ainihin amma kaman mu nan Najeriya ai sai dai mu yi tsoro mu zuba ido mu ga kowa ya zabi kasar da yake so ko kuma kasar da take kaunar Najeriya sai ka zaba amma kasar da bata kaunar Najeriya ya za ka zabe ta a gasar cin kofin duniya tunda ai so so ne
0: ka san kasa da mako daya idan bai ka je duk kungiyar duk dan wasan da ya ji wasan karshe na gasar cin kofin zakaru tana yi ture to fa iya
1: dai kasar sun ci wannan tauku
0: ta kare
1: wasan ta kare musu sola yan bayan su sun zama sun tabarbare sun balbalce wallahi yan bayan nan sun balbalce sun tabarbare
0: kuma kaga yayi sauyi amma dai
1: Allah wani ta irin tafiya suke irin ragaje ragaje din nan kamar ba wani kwari a jikin su haka
0: sun hakura kamar yanda
1: sun balbalce sun tabarbare gaba daya yan bayan wasan ba wani karsashi a jikin su haka aka zo fa aka ringa raba musu inda ka san raban daurin aure irin alawan nan haka ka san ita in ba a so za a baka daurin aure ka alawa daurin aure sai ka ga mai raban kawai sai can bangare ge guda kuma ya tinkaro ku yana kallon ku kawai sai kalli bangaren abokansa sai je raba musu
0: ba rabo
1: ba wani ba rabo
0: ka gani jifa ma suka yi fa job ne
1: pabulo ne da aka sako yanzu nan
0: ka gani
1: pabulo ne da aka